0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Ipinaliwanag ni LTFRB 10 Regional Director Aljo Bendijo na dry run pa lamang operasyon ng mga Green Smart and Mobility o GSME taxi sa rehiyon. Sa kasalukuyan, nasa 50 unit ang tumatakbo at hanggang Setyembre a 4 lamang ang kanilang operasyon dahil nagsasagawa pang operator ng mapping operation. Ayon kay Bendijo, bahagi ito ng pagmamapa sa mga ruta at pag-aayos sa ilang kalituhan na maaaring mangyari sa booking at pagtukoy sa mga destinasyon. Sinabi rin ni Bendijo na humiling ang GSM ng 50 units para sa naturang dry run at limitado lamang ang kanilang operasyon ngayong Linggo. Samantala, sinabi ni Bendijo na nasa 200 karagdagang e-taxi ang inaasang darating sa rehiyon ngayong Linggo matapos i-order ang isang lokal na kooperatiba. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Form a prosperous society. As we celebrate press freedom in Bukidnon, let us renew our commitment to uphold this vital right. Let us appreciate the journalists who bring us the news and ensure their safety and freedom to report. Together, we can harness the power of information to shape our future and strengthen our democracy. In closing, remember that press freedom is not merely a privilege. It is a shared responsibility. It is our duty as citizens of Bukidnon to protect and nurture this crucial cornerstone of our democracy. Together, we can build a brighter, more informed, and united future for our beloved province. Thank you, and may buntag kalabantaran.
1: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
2: Ay Mare, wala day ka naabtan sa pahibalogikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
1: Yun na pa Mare, unsa gunang giingon nimo nga bakwit?
3: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa sinyales sa mga pasidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. Og red alert kung naobserbahan ang hilabihan ka kusog nga ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar angayang buhaton ang pagbakwit.
1: Mao di ay na nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa akong atoon si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
3: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
4: Marina, alam mo ba yung salitang Riz?
5: That means charm.
4: 8?
5: Impressive.
4: Delulu?
5: Delusional.
4: Sheesh! Basic naman yan, Ate Maxie.
6: How about sus?
5: That means weird or suspicious.
6: You know, sis, ang daming bagong words and knowledge na nagpa-pop up every now and then, no? Kaya it's very important to always stay on top of what's new, what's trending, what's in the know.
5: Tama ka dyan, ate.
6: Do you know about the word osaek?
5: Spill!
6: Osaek means online sexual abuse or exploitation of children. At magandang may alam tayo tungkol sa usaping ito. Dahil binibigyan tayo nito ng guidelines at mga dapat tandaan para mapanatiling ligtas ang ating mga sarili mula sa kapahamakan at mga mapagsamantala na ginagamit ang internet at teknolohiya.
5: That's lit, ate!
6: Kaya Marina, lagi mong tandaan, you've got a friend and kakampi in me. Mas slay kapag safe ang lipunan mula sa mga mapang-abuso.
7: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft scale insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pag-spray, hulati ang advice gikan sa SRA.
8: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. tungod

0: mangandoy, magplano para sa kaugmaon. Imong kinabuhi, imong desisyon, alang sa dugang impormasyon. Pangutana, bisita sa inyong pinakaduol nga health center.
1: Dagang salamat, Martin, sa imuhang gamay pahiramdom. Kanon mga ingala, diya si Danmark Leopoldo, bulhot na!
2: Live report!
3: Kihatagan og dakong pagtagalang isyu sa adolescent pregnancy ang Region 10 di classifier sa rehiyon nga nag-rank 7 base sa datos nga gipresentar sa mga official sa Bukidnon ang Valencia City. May ulit may pinakadaghan nga natala nga kaso sa adolescent pregnancy. Ilabi na sa edad nga 10 anyos hangtod 14 anyos samtang Balibalay City. Misunod sa gidaghanon sa mga natala nga kaso atol sa pagkikinabi ni Mili Mary PGO PAPDEV officer ang kahimtang sa adolescent pregnancy sa probinsya sa panginingalanon nga mapalig-on ang programa sa mga kabataonan. Gipasiugda nga mag-atubang ang mga problema nga nagkinanglan o pagtinabangay sa pamilya. Kini si Danmark Dipuldo, ang inyong kapulot.
1: Sa kadabusan sa atong mga balita, gisugda na evaluate ang 14 ka mga emerging tourism sites sa probinsya sa Bukidnon. Matod pa ni Arthur Quezado, tourism focal person, karon lang adlawa, Agosto 2020-2026. Gisugda na kagahapon ang duha ka tourism sites, ang San Fernando Tourism Center o Lagonglong Lake sa Kabanglasan, Bukidnon. Mga higala, inyong nabati ang mga nahipos nga mga balita karong adlawa. Ako si Herbie Lumanok alang sa Radio
4: Bulhot. Bulhot ko bi.
1: Daghang salamat.
5: Kalihukan sa probinsya.
6: Masaya mag-internet. Maraming laro, videos, at kaibigan. Marami rin pwedeng matutunan. Pero tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Bukod dito, maaari ka ring makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor, o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan, at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at binabaliwala. Mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Makabata Helpline 1383. O di kaya sa mga sumusunod.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro with 93.7 Heart FM Bukidnon 10:17. Ang sarap lang ng ganitong kanta. We got Shamrock. Timing na timing.
1: Haplos.
0: Haplos. Himas.
1: Buti na lang hindi hapdos.
0: Ay. Delirong spelling. Buti na lang. Buti na lang talaga.
1: Masarap kasi pag may nag-haplos-haplos sa'yo.
0: Correct.
1: Alam mo yung iba, di ba, sinasabi nila yung kanilang love language is yung touch. Physical touch.
0: Yes, physical touch. Ay. Dr. Hart, it's 10:17 and the time check is brought to us by GCash Pay Online. Sakto payment, secure checkouts with GCash Pay Online.
1: Sama niyo pa rin, Dambalang George and Dr. Hart. Ha? Dito pa rin sa ating programang Music from the Heart. Dito pa, ha? Dito lamang sa 92.7 Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
0: Yes. Uy, may paalala lang tayo, Dr. Hart. Hindi ko alam kung kayo ba ay nakakatanggap din. Merong advisory, no? Yung ating NDRMC regarding sa haze alert. Ayan, o pina-encourage to really wear mask. Kung kailangang lumabas, kung hindi, manatili sa bahay.
1: Alam, dami ko na nakikita nagmamask, ha? Talagang, yes, ano? Kasi talagang delikado ito sa respiratory, ano na.
0: Correct. O kahapon pa, may mga namamata ang mga haze dito sa CDO.
1: Akala ko uulan, eh. Diba? Oh. Parang yung ano kasi natin, yung parang weather natin, parang gloomy ang dating, no?
0: Oh.
1: Yung pala, haze.
0: Haze na yun. At saka medyo, ano din, parang foggy.
1: Mm-hmm. Foggy nga.
0: Akala mo talaga na parang, hindi po
1: yun. At yung dahil pa rin sa, ano, haze yung forest fires.
0: Yes.
1: Ng
0: Indonesia.
1: Yung umaabot dito sa atin.
0: Umaabot. Uh-huh. Kasi kasalukuyan pa nilang inaapula. Ang lawa kasi, nang nangyaring forest fire, kaya dito nararamdaman sa ibang lugar, sa ibang bansa, sa Pilipinas.
1: Apektuhan dito, Visayas and Mindanao.
0: Yes, no? Oo.
1: So ingat tayo lagi, mga sweethearts, ha? Pag hindi naman kailangan kung hindi kailangan na talagang lumabas kayo,
0: yes,
1: di ba?
0: Oo.
1: Huwag na mag-stay outdoors, di ba?
0: Sa bahay na lang.
1: Oo. Ngayon, pagpuyo.
0: Puyo na lang.
1: Di masigig laag-laag.
0: Oo, pag himas-himas na lang sa...
1: Ay, kasarap naman eh. Di ba pwedeng may halik-halik din?
0: Ay, pwede naman. Depende. Kamay-kamay kasama ka.
1: Ayan, eto muna. Basahin natin yung mga reactions ng ating sweethearts, George. Mula kay 1061, sabi niya, "For me, himas ay malasakit. Pero halik ay pag-ibig na walang pasabi, ikaw lang at walang iba."
2: Oh.
1: Make sure lang sa imong gihalukan para dili himas rehas. Ay, oo. Talaga.
0: Totoo. Si ano to eh? Si Frankie Du. Good morning, Frankie Du and to Laika.
1: Huwag humalik dun sa mga hindi dapat hinahalikan.
0: Correct. Good morning sa inyo, ha? Ito naman si 2745. Sa mga taga-Promised Land, shout out kay Mami Ophelia Restore. Good morning. Ayan, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ito, mula noon pa talaga to, eh.
0: Yes.
1: Hanggang ngayon, Heart FM talaga sila.
0: Correct.
1: Ito naman mula kay 2745. Sabi niya, good morning, Heart FM. Nagpapakiliti sa akin is yung bigla kang inakbayan. Tapos sabay bulong sa'yo, alam mo na. Wag lang daw sana hold up, pero naku
0: naman. Iba naman yun, ibang kwento naman.
1: Nakakatakot. Ayan, hi sa inyo lahat dyan, mga taga-Tisha's Eatery. Ayan, hi din daw sa'yo, Mr. Writer. Talaga.
0: Ikaw, Jodry.
1: Kailan ba ang happily ever after nitong si Ray at saka ng kanyang Mr. Writer.
0: Ay! Parang nasusubaybayan natin ang kanilang journey.
1: Aabangan namin
0: yan,
1: Rai, ha?
0: Excited kami for you.
1: Uh-huh.
0: Ito naman si 3002. Uy, happy listening. Taga saan ba kayo para ma-check natin, ha? Happy Friday. Hindi daw ang
1: signal nila. Saan kaya yan banda?
0: Happy Friday.
1: Ayan. Sige lang at palalakasin pa namin ang palalakasin itong Heart FM.
0: Yes, yes.
1: Yan po'y sa tulong ninyo.
0: Correct, correct.
1: Do text us, mga sweethearts, ha? Again, ang pinag-uusapan natin for those who just tuned in dito sa ating programang Music from the Heart. Ito po yung ating question of the heart, George.
0: Mas kinikiliti ka ba sa himas o
1: halik? Himas o halik? Yan ang ating pinag-uusapan. Mag-text na kayo. Our text line 0917-157-9927 at ganun din sa 0961-8924-927.
0: At kung ikaw naman ay online, why not? No? Message us through our Facebook page or comment through our post sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City.
1: 1023, magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Heart. Ito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko. 93.7.
2: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
4: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwilahan, kinahanglan CHED Registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU Assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Ronnie Liang's version of Gusto Kita. Gusto kita haplusin at gusto kita halikan.
1: Agree.
0: Ah, diba? Ang sarap pag may mga ganyan magsasabi sa atin.
1: Oh. Gusto haplusin.
0: Hindi ba? Pag naharinig ng mga ganyan, mapapa, sana L.
1: Sana L na lang tayo. Lalo na sa mga ganitong weather, medyo cuddle weather.
0: Oh. Pero actually, it's not really cuddle weather.
1: Ay, oh, haze
0: kasi
1: pala
0: haze
1: ito.
0: Yun, eh. Oh,
1: paalala ha.
0: Nadidisib lang tayo na cuddle
1: weather.
0: Kaya
1: nga,
0: weather.
1: Oh, akala ko nga dito kasi medyo diba? Galandong.
0: Oh, yun kasi natatakpan nung haze nga.
1: Yes, yung ulap.
0: Haze na ko talaga.
1: Pero grabe no, kasi haze na haze. So,
0: haze na ko itong weather natin ngayon. Haze na ko yung mga hangin natin ngayon.
1: Correct.
0: Safe.
1: Correct.
0: Ah, diba?
1: Okay, mag-ingat tayo. Ha?
0: Ako, nakatanggap na rin ako ng warning. So, wakas, tumunog din yung telepono ko. Tagal-tagal. Mga, pero pag lindol, hindi tumutunog.
1: Oh, yung mga mansanas users.
0: Ewan ko ba sa telepono na to? Tapon ko na nga.
1: Wag ako. Bigay mo na lang sa akin. Tumatanggap naman ako.
0: Buti tumunog ngayon. Takot siguro sa haze.
1: Baka lahat siguro tayo nakatanggap na.
0: Ayun.
1: Kaya mag-ingat.
0: Talaga ha, yung mga tumutunog yung mga cellphone ngayon, di ba? Nag-warning na nga. So, it means seryoso itong banta na ito ha. Itong haze na nga ito.
1: O yung mga bata, yung mga natin, sina nanay at tatay natin.
0: Bata at ganun din yung mga nagbabata-bataan. Mga matatanda na.
1: Oo. Talaga. Lahat tayo apektado. Kaya mag-ingat.
0: Alright. Ingat lang tayo lagi. Sabi naman ni Mami Marilyn Gonzalez, sabi niya, wanna know my kiliti?
1: Ay!
0: Sige nga. Sabi niya, yes, mas gusto ko ang tender loving touch na himas sa aking kiliti parts ng katawan.
1: Ay!
0: Mami, ha?
1: Saan ba yung mga kiliti parts mo?
0: Talaga naman. Nagpapakiliti ka na ngayon, Mami Marlina.
1: Sabi niya, secret lang daw.
0: Asa, eto na, naghanap tayo ng caller kanina para sa ating Okaraga phone-in promo. Siyempre, huwag kakalimutan na, merong 20% discount.
1: Yes, 20% ngayon, discount. Diba? Hanggang today lang
0: hanggang
1: yan,
0: today
1: Dr.
0: lang ito,
1: Heart. Just use the code HEARTFMCDO para doon sa discount, pumunta sa ating Facebook page ng Heart FM. Use the QR code kasi doon po may shinare po tayo with yung detalye, nakapin-post po yung detalye ng ating discount. Again, hanggang today lang po yan.
0: Hanggang today lang yan, mga sweethearts. Nako, napakalaking discount yan. 20% discount.
1: 20%.
0: Kaya, all you have to do is punta lang kayo dun sa Facebook page ng Heart FM. That's Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. At syempre, dun makikita nyo may nakapin-post yung ating Bagani sa Gugma. Old Caraga's major concert in Mindanao. At syempre, nandun din ang ticket link, QR code kung saan pwede kayong
1: purchase.
0: Dumba,
1: i-reroute sila.
0: I-reroute sila. Doon kayo mamunta sa ticket link.
1: Bili ng ticket.
0: Tapos, pagdating doon, may hihingi ng code.
1: Code, yes.
0: Ang lalagay ninyo, Heart FM CDO.
1: All caps lock, walang space.
0: To get the 20% discount. Okay, I guess we have a caller now on the line. Let's try to check the line out. Hello, good morning.
2: Hello, good morning, Dr. Heart.
0: Yeah, hi, good morning. Sino to? Ang pangalan?
2: Si Milton Ora, Sugbong Gogol, Misamis Oriental.
0: Uy, ang layo ha.
1: Grabe.
0: Sigurado ka, nasa Sugbong Gogol ka ngayon?
2: Yes, Dr. Heart.
0: Abot kami dyan?
2: Yes, Dr. Heart, aabot dito.
0: Talaga naman. Nice. Malinaw na malinaw, ha?
1: Ayan.
0: Ayan, sige, may mga katanungan si George sa'yo, ha? Para manalo ka ng ticket para dun sa Okaraga live in CDO.
1: Ayan, Melchor.
2: Yes, si George.
1: Ayun, sige. kailan at saan gaganapin ang concert? First major concert in Mindanao ng Okaraga.
2: September 6, 2026 at Limkitkay Atrium at 7 p.m.
1: Uy! Grabe naman. Dahil dyan, ayan.
0: Dahil dyan, pinapatugtog ko na yung ipanumpa ko.
1: Kasi nagre-ready na tayo eh. For the Okaraga fever.
0: Ah, diba?
1: Congratulations sa'yo, ha?
2: Salamat, Sixi George.
0: Ayan, sige. May isang tanong pa si George.
1: Meron pa. Oo, sige nga, sige nga. Ipakita sa ilang na nakapamahaw ka. Ano ang radyo ng heart mo?
2: 92.7 ang heart ng radyo ko.
0: Alright, thank you so much and congratulations. Nanalo ka ng ticket na, ha? Ayan, claim mo na kagad dito sa ating station.
1: Yung mga winners din natin, ha, na hindi pa nag-claim, pumunta na kayo dito to claim.
0: Ay, malapit na yan, ha. Siyempre, bukas Sabado, kasama natin Okaraga.
1: Ayun!
0: Live the live dito po sa station ng inyong Heart FM. Pakinig kayo, ha? At subukan natin papasample sila bukas.
1: Kaya, para makita natin kung ano yung aabangan natin for the Sunday concert.
0: Oras natin, 10:41. We'll be right back for more. Just keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko. 93.7.
3: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
4: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagka-mastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Magkabuhay Plus meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
3: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang Makabuhay.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Cagayanons, andam na ba ka? Catch the first major concert of O Caraga in Mindanao. One night, one stage, one major experience. O Caraga, live in Cagayan de Oro, September 6, 2026, at the Atrium, Limketkay Mall, Cagayan de Oro City. Bagani Sagugma, the O Caraga first major concert. Mga katribo, grab your tickets now. Visit the ticket link at the Facebook page of Heart FM. That's Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. O Caraga, live in Cagayan de Oro. Kitakits, mga katribo.
3: Saksi ang langit sa
0: O Caraga, live in Cagayan de Oro is presented to you by 90DB Productions and also brought to you by 92.7 Heart FM.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
5: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
6: Kami, mga taga-Bara Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, maka-emote, ug makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
7: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM, Bukidnon. George Michael and the rest of the gang, they call themselves WOM. That's a Careless Whisper.
1: And that song was brought to us by Pepsi. Go Extra with Pepsi Extra Fizz. And it's 10:51. Also, the time check is brought to us by Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Sama niyo pa rin si George and Dr. Heart dito po sa inyong Heart FM, the most listened FM music station dito po sa Cagayan de Oro City at buong Northern Mindanao. Hi po sa lahat ng mga taxi drivers na nakikinig po sa atin ngayon. Kumusta? Kumusta mga papamasada natin dyan? Talks pa ba? Nakaka-boundary pa ba?
1: Perfect. Dr. Hart, may pabati lang tayo dito. Ito yung mga talagang live na ibinigay dito.
0: Ay, talaga.
1: Yung kanila shoutout. Hi to Jonix Blue of Zone 10 Upper Carmen. Engineer John Jimon G. Haneo of Batch 98 of COC Finmas. Si Miss Rosemary Haneo. Teacher Rosemary Haneo Tamsi of Zone 6 Bunbun. All pupils of a Grade 6 Diamond of West City Central School. And of course, lahat ng mga guards dyan sa may Land Bank and FICO Main Building. Dagang salamat sa inyong pakikinig.
0: Hi, baby boy!
1: Nakinig siguro yun. Good morning
0: sa iyo. May pangalan na.
1: May team song na nga
0: sa hindi na timing sa Careless Whisper. Oh, okay. Baby boy!
1: BB? BB boy?
0: Hi din ha sa lahat ng mga city buses na nakikinig po sa Heart FM. Naka ang dami na nila.
1: Thank you.
0: Salamat.
1: Don Sals, lahat na Kavitram ko. Thank you sa inyong pakikinig.
0: Ingat sa inyong pamamasada. Ingat lagi. Oras natin, 10:54. Meron pa mga messages mula sa ating Facebook post, George?
1: Sabi ni Madel de la Vega, sabi niya, Hemas po. Ayan. Hemas.
0: Yan, oy.
1: Ang sarap kaya nun, di ba? May humihimas. Masakit talikod mo.
0: May humihimas. Ang sarap yan. Pag hinihimas ka sa gabi, hinihilot ka. Hindi ako nag-room spending. Hinihilot ka. George.
1: Ay.
0: Nasa isip
1: mo. Sorry na.
0: De kahit hindi kami namasahe, di ba?
1: Correct.
0: Yung hinahaplasan ka lang. Ay. Okay na okay yan. Mga ganyan. Nakakawala ng pagod sa buong araw ng pagtatrabaho natin. Ah, di ba? Talaga nakaka-relax. Nakakasarap ng tulog.
1: Alam mo ba, yun yung hanap ng mga trentahin ngayon.
0: Trentahin?
1: Yung mga trentahin. Yung hilot-hilot na yan. Sarap ang pahilot.
0: Huwag na natin isama yung mga kwarentahin, sinkwentahin. Ganun ba? Trentahin lang. Kayo lang.
1: Lahat na.
0: Kayo lang may karapatan na magpahilot.
1: Kada uli hilot man. Ganon. No. Sarap kaya nun.
0: Melissa Robete, hi sa'yo. Sabi niya, good morning. Para sa asawa kong gusto kong halik. Para mas maramdaman ko na mahal ako niya. Lalo't bumibiyahe siya. Kiss bago umalis. Yung halik, bas-bas din sa isa't isa na may blessing. Ang pagsasama. Yan talaga sa akin. I love you. Talaga
1: naman.
0: Sunod naman ang ganyan.
1: Kilala ko to si, si Sir Jimmy ng Ever Taxi para daw sa yan from Ate Melissa. Ay, kalami.
0: Talaga naman. 11:20, hi to you. Maraming salamat.
1: Good morning.
0: Mahihilig din sa hilot yan.
1: Ay.
0: Trentahin.
1: Di ba? Totoo naman. Sabi ni Ate Mari Peligito, ayos naman. Yes po, kahit 23 years na kami, grabe pa rin ang spark namin. Wala yung mga baguhan na yan, talo na yan sa amin. Hay, ang sarap talaga sa feeling ang tawan nyo. Love you forever. We love you too.
0: Alam mo, totoo talaga, naniniwala ko dyan sa mga spark na yan. Alam mo yung pag hinahawakan ka lang, parang nakukuryente, di ba?
1: Ano yun, ha?
0: At dyan na nagsisimula ang lahat.
1: Ayun na nga.
0: Padayo ko na.
1: The rest is history.
0: History ba? Hindi dapat history.
1: Ay, hindi dapat ba?
0: The rest is action.
1: Ay, action din. Sabi nga, ikumbate dapat.
0: Ayan na, eto na. Eto na inaantay natin ha. Ang dami nag-aantay nito. The Price is Right, overload na. Alright, paikot tayong ruleta, George.
1: Ito na.
0: Saan kaya ito titigil ngayon? Lalaman natin dahil sa ruleta natin siya ipipili kung saan tayo kukuha ng ating winner. Anong
1: yes.
0: area?
1: Okay.
0: Saan ba tumigil, George?
1: Dito tayo, Dr. Hart sa Barangay Makabalan.
0: Barangay Makabalan tayo. Lapit natin yung Dropbox ng Barangay Makabalan. Ito na, punong-puno. Oh.
1: Ay, grabe.
0: Grabe. Maapaw. Ibig sabihin, pag punong-puno yung Dropbox, ang dami nakikinig ng Heart FM.
1: Oh, yes.
0: Oh, ito na. Oh, sige na,
1: ito na. George. Ang nabunot ko ay ang kanyang address mula sa Parola, Barangay Makabalan. Congratulations, Danilo Taban.
0: Danilo Taban ng Parola, Barangay Makabalan, Cagayan de Oro City. Congratulations sa'yo. Ikaw yung winner natin sa ating The Price is Right Overload. Dali na, claim mo na hagan yung papremyo mo, ha? We're located at the 5th floor of FICO Admin Building and that's at Bomenta Boulevard, Ilayac Carmen, Cagayan de Oro City.
1: At ang ating The Price is Right Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value.
0: 3 minutes before hitting 11 o'clock, magbabalik ba kami ni George final set dito pa rin sa ating programang Music from the Heart sa Pangaba sa 92.7 Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko. 93.7
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, besides Z-Gas.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM Bagidnon. Mariah Carey here there. Just touch my body. Whatever you like.
1: Touch. Koasa ka gilukan.
0: Oy, overch. Alam nyo kasi, di ba? Oh. Ano daw to eh? Maraming health benefits itong paghahaplos.
1: Correct, diba? Correct.
0: So as with that kiss. Diba? Kasi naglalabas ng mga hormones and, di ba? Yung mga chemicals yung ating katawan pag ginagawa sa atin yun.
1: Correct. Oo. Kasi yun yung ano eh, connection natin physically. Oo. Sa isa't isa.
0: Alam mo ba, yung halik.
1: Oo.
0: Ah, yung kiss na yan.
1: Oo.
0: Nakakababa ng blood pressure.
1: Ay, yes. Oo. Nakakaano ng stress.
0: Nakakabata.
1: Yes.
0: Diba? Oo. Nakakawala ng stress. Oo.
1: Yes.
0: Why deprive yourself of that kiss?
1: Correct. Actually, maganda din sa muscles yan.
0: Ay!
1: Oo.
0: Muscles
1: yan? Yes, sa muscles.
0: Maganda sa George? Saan yun? Sa muscles sa mga labi? Eh, talaga? Nangu nga. Parang okay ba naman yung lips ko eh?
1: Okay ba?
0: Okay pa nga. Malambot pa rin naman eh. Ay, naku, George. Ikaw talaga. Kahit anong, na, hindi ko may tingnan anong muscles.
1: Kaya dyan yung kiliti ko.
0: Saan?
1: Sa kiss.
0: Ay, ganun. Ay.
1: Yung haplos, may kiliti naman siya. May kiliti naman. Pero there's something with a kiss talaga.
0: Ay, talaga.
1: Yes.
0: Nakikiliti ako pag ina-haplos ako.
1: Ay!
0: Ito muna, sige. Ratsanahan natin yung mga naiiwan pa mga messages. 1378, hi sa'yo. Shoutout daw sa mga kasama niya dyan po sa may Alegria, Agusan del Sur. Na-travel daw sila ngayon kasama mga siblings niya. Hi kay Manoy Conrad, ng Inday, kay Gemma, oy, Jomi, at sa kanila driver. Init daw kayo, Miss George. Oh, Bilar pa jud mi, but the music is our medicine. From Ninette Leonardo. Ninette!
1: Hi, good morning. Ingat sa biyahe, sabi ni 2026. Oh. Kagilok.
0: Kagilok. Overch, ha?
1: Kagilok yun.
0: Eto naman kay 2745. Good morning. Sana maglalagay kayo ng heart box dito sa Promised Land. Ay! Masabi yung heart box na yun. Makasandig naman yun.
1: Makasandig,
0: diba?
1: Oh, Promised
0: Actually, Land. Kasama kayo dun sa Makasandig na trap box.
1: Yes, trap box.
0: Ayan.
1: Baka gusto nilang sumali. Pwede nyo ring i-text.
0: Pwede nyo ihatid dito, yes, sa station. Uh-oh. Yung mga entries ninyo para sa ating The Price is Rise Overload. Lana, wrap up na tayo. Sabi mo, mas gusto mo yung mas nakakakiliti sa yung kiss, diba?
1: Yes. Hi, Demsoy pala, ha? Good morning.
0: Bakit ba? Nami-miss mo na ba?
1: Hindi kasi... Iba yung epekto. Iba
0: Baby
1: yung
0: boy, epekto. Nami-miss daw ni George.
1: Ay! Ibang baby boy naman.
0: Tahanan mo ako. Baby boy talaga.
1: Baby boy. Nako naman. Uy, si Jerry, oh. Good morning. Wadwad na po sila, HPG Jerry.
0: Ay, ingat ha. Yung mga sweethearts natin, mga drivers ngayon. Ingat, ingat. Oh, pag lumalabas kayo. Especially yung mga hindi naka-aircon, ha.
1: Yes, yes.
0: Yung mga bukas ang bintana, yung mga jeepney drivers, yung mga rela. Okay. Ingat kayo. Sa, yun na nga, hindi ka... Hindi maganda yung hangin natin ngayon.
1: Correct.
0: Parang ano, hindi natin alam. Oh. Di ba? May mga chemicals yan eh.
1: Oh.
0: Dahil nga doon sa nasusunod sa Indonesia. Tayo naman.
1: Na up until now, inaano pa din nila. Inaapula pa.
0: Hindi ina-yellow. Inaapula.
1: Inaapula.
0: Right, magpapaalam na tayo, George.
1: Ayan, dagal salamat.
0: Oh. Kailan ka ba huling, may tanong lang ako, kailan ka ba huling kiniliti?
1: Ay!
0: Diba,
1: hindi ko na maalala.
0: Ah, kasi sagot mo, kahapon lang.
1: Malay na. Hindi ko na maalala.
0: Kaya pumunta si Baby Boy.
1: Ay!
0: Asa! Susunod na po ang programang Heartbeats, ha? Kasama niyo naman si Harvey Stone, 11 down till 1 o'clock. Kompleto kami ngayon, ha?
1: Yes.
0: Sige, sasamahan kayo ni Harvey Stone sa inyong pananghalian. Si George, babalik mamaya.
1: Mamaya, launa hanggang alas 3. O, dear heart naman tayo. O, date tayo.
0: mga makabagbag damdaming love songs. Yes. Diba? Mas mamigat pa.
1: At sa dughan ng mga love songs.
0: Bukas, abangan ninyo sa Heart FM. Makakasama natin O Caraga.
1: Oy, exciting yan mga katribo. Abangan yan ha. Morning, morning.
0: Para bitin kayo, di ba? At bumili kayo ng ticket, may 20% discount. Punta kayo dun sa Facebook page ng Heart FM. Alright. Paalam na po kami. Maraming maraming salamat sa mga nagpadala ng kanilang reaction, ng kanilang POVs, at ganun din yung mga messages nila ha, sa atin. Maraming maraming thank you sa pagsama sa amin for the past 2 hours, of course, ng napakasaya nating programa, Music from the Heart. Again, this is me, your Dr. Heart.
1: And George.
0: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat po tayo lagi, always. Always remember, we heart you.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 11:39 ang oras natin, sweethearts, mayong buntag. Ilang minutos na lang ha, magtatanghali na. But anyway, welcome po sa ating programang Heartbeats. Friday na Friday, thank God it's a Friday. First Friday of the month. Huwag natin kalimutan magsimba mamaya ha. Pasalamat tayo sa bagong Biyernes at bagong buwan ng September. And also, birthday month po ni Mama Mary ha. At saka yung mga birthday celebrants natin ngayong buwan, happy happy birthday po sa inyong lahat ha. Ano bang gusto nyo? Sasayaw ako at kakanta? Anyway, happy birthday po sa lahat ng ating mga birthday celebrants. Oh, isa na yun si... Oh, wag na muna. Anyway, our time check was brought to us by Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering, and also brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Marifel! Mayong untusin mo, Marifel! Oh, sayang. Nasanay na daw siya sa umaga. Nako, mas okay pa itong pananghalian na pagsasama natin, Marifel, ha? Oh. Happy listening sa inyo. And also, hi na din kay Mommy Marilyn. Pabati niya ng happy listening. Ang kanang niya mga kasamahan sa MCMCH. Happy listening po kay Doc Norma Romarate. And also kay Perlita Elmidor, ang ating former nurse daw ko, no, ha? Loida Lamparero, Kalota Alusola. Shoutout sa imo, Josephine Ginares, Layden Valduesa at kay Karina Junaide. Marivic Umpok na babalik na sa UK. Oy, sana kami UK unahan kauswagan. Happy listening po sa inyo ha. Anyway, oras natin 11:41. Magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7.
1: Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Kasinati ang buhay og tinud-anay sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement.
3: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong totoy, sige na agas ang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Iku maduulog tao, kay pertigbahuang. Bilakabulan na ako ng lubog. Bayat na ako kaayo. Gamay na lang ko ang pirmahan sa wati. Nag-inom ko ang EXL Makabuhay Plus sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon, duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na gani agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
4: Makabuhay!
5: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang!
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
10: Heart with heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginon, 11:53 ang oras natin, sweethearts. Mayong udto sa tanan, mayong pagpaniod to. And of course, sana nag-enjoy kayo sa mga ulam natin ngayon, ha? Consider na ba na petsa di peligro tayo ngayong araw na to? Sa iba. Yung talaga mga nagtitipid, ha? Tamang diskarte lang. Di ba, pa-shomay-shomay lang. Tatlong lumpia. Di kaya, bihon. Di ba, ang dami na mga value meals natin dyan sa daan. O sa mga paborito natin mga eatery, ha? Speaking of eatery, nagkikinig sa atin ngayon ang Chisha Eatery. Dyan sa may Santa Cruz Village. Happy, happy listening po sa inyo. Unahan natin ka, ha? Hi kay Mr. Ryder. Hi din sa ating Scarlett Nicole Eatery dyan po sa may Barangay Pantag. Maraming salamat po for always keeping us in your background. Hi din kay Ma'am Rose Baranda dyan po sa may Shrimp Alley. Happy, happy listening kay Ati Cha, kay Cha Cha, and also kay Kuya Tolitz sa Three Seas Eatery dyan po sa may Bulua, ha? Happy, happy listening sa inyo, ha? Diya. Humba-humba sa Takaron. Ang sarap naman ng ulam ni Demsoy. Si Mami Elaine Gales. Kumusta po? Ano ba yung ulam natin ngayong paniud to na to, ha? And may parigars dito kay Jason Steele, ha? Happy, happy listening. That's coming from 890. Ay, si Igig yata to. Happy, happy listening sa imo, Igig, ha? Ating mga kaibigan dyan sa may City of Papel Republic. And of course, yung mga drivers natin ngayon, nagpapahinga, kumakain. Mamaya, kakayod na yan. Wad-wad na naman. Happy, happy listening po sa inyong lahat. 11:54 ang oras natin. More music pa rin sa aking pagbabalik. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and konsultados.
3: 93.7, this is Heart FM.
4: Ipinakikilala, Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas ang vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
5: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
6: Stay strong, be informed, get tested.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
10: Pesos per head. Minimum of 50 guests. May lechon, food trays, kakanin buffet, at coffee bar pa. May free waiters, buffet setup, tables and chairs, plates and utensils, water, and free delivery within Cagayan de Oro. Book now and mention Ophelia's Love Heart FM for exclusive freebies. Message Ophelia's Catering on Facebook or call 0905-832-0368. Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering.

0: Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Nasa fair katamtamang antas ang kalidad ng hangin sa Cagayan de Oro City batay sa Air Quality Index o AQI monitoring mula Agosto 30 hanggang Setyembre 1. Batay sa datos ng Environment Management Bureau 10 ng DNR, nasa fair level ang air quality sa lungsod ayon sa PM2.5 measurements. Samantala na itala naman ang healthy for sensitive groups na air quality sa Taguan, Misamis Oriental at Iligan City. Ayon sa ahensya, maaaring may kaugnayan ng kondisyon sa transboundary smoke mula sa mga forest at mountain fires sa Kalimantan, Indonesia. Pinapaiwan ang publiko na limitahan ang matagal na exposure sa labas. Gumamit ng face mask, isara ang mga bintana at pinto at uminom ng sapat na tubig upang manatiling hydrated. Ito po si Nel Arshaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Buhay, kumusta? And welcome na usab sa ato ang usa ka oras nga panagkuyog sa atong tulumanon din makatunta sa daghang mga butang labi na sa atong mga produkto. And syempre manambag gihapon ta sa tambagi ko, Lady Batod.

0: akong sayop. Maugin mo! Nakaminos mong tanan nako!
1: Dili ka na tinood, Almel, apo.
0: Nasuko mong tanan nga ang tugtaron wa pa ko'y trabaho. Nagyaw-yaw sila kay nahimo na lang kong sumasakar din eh. Ikaw ni Ailo, pakanunon ka man din eh. Humaligil sila masuko nga dungag ka lang sa palamyunon o galastuhan din eh.
1: Anak ko ikaw, Almel. Okay lang nako nga ni aka, pero por Diyos, por Santo, mulihok ka malangunta. Og labaw sa tanan, dili ka magdungag sa problema ining baya. Kung makakapital ka sa problema, murag yung dili ikaw ang rason sa kamatayon ni Mama. Unsa,
0: Manoy, ang ba-ba mo.
1: Ngano bang ako naman lang yung kanunay ang makita ninyo?
0: Ngano, mga santo ba mong tanan din eh? Og ako lang ang bugtong sungayan ining baya? Sunugon ko'y nooning baya? Aron ma-feel ninyo ang inyong kadimonyo!
2: Asa ka, dili ka mahimong mubiya, Lana.
3: Buhi ang akong bukton, Almel. Hatagi na lang ko sa kong kagawasan.
2: Kagawasan? Aron makigrelasyon sa lain?
3: Dili kita magsilbi. Huwag ba yung ugma ang atong relasyon ko ingon ni ini?
2: Lana!
3: Ati man na og i-fix una ang imong kaugalingon. Sa dili ka pamudungag na ko sa imong obligasyon, Almel!
4: Siya si Sender,
5: Almel.
6: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni
5: Almel.
6: Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika ni Ricardo Tunubog Kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa
5: EXL Makabuhay Plus.

0: Tambaki ko, Lady Batut. Tambaki ko, Lady Batut.
1: Ako naman, Diyos ko. Anyway, kamakabuhay, unsa man ang oras ni mo di asimong nahimutangan karon sa gihapon, kahimsog o kabaskog sa panglawas ang atong iampo, kanunay sa labang makagagaho. Ako si Lady Batut. Magkuyo kita sunso sa kaoras o bansa atong tuyo o tumong as usual, good health karon o mapuhon o hangto na sa umaabot pang mga panahon. And sama sa atong naandan, daghan kita gisgutanan kabayan sa atong panglawas o sa atong mga produkto mismo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL Makabuhay Plus! Ngayon usab kita ka makabuhay para ato ipadayon ang sumpay sa bagong revelasyon gikan sa tong bagong sender nga atong gi-feature karon nga si Almel. Karong adlaw mao ikadong yugto kon chapter 2 sa iyang kaagi. Abtik na dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambaki ko, Lady Batut. Tambaki ko, Lady Batut.

Tatod, hindi po ako sinagot ni Lana noon patungkol sa pagpapakasal. Pero alam ko, dahil minsan na ay napag-usapan naman namin ang nais niyang lumagay kami sa tahimik. Kaya po lamang sinabi ko noon na pag-isipan muna namin. Huli na nang mahinuha ko, Lady Batod, hindi pala dapat ganoon. Dapat kasi, naisip ko noon, hindi ako dapat maging choosy, lalo pat siya ang bumubuhay sa akin noon. Natuwa po ang aking pamilya na makilala nila si Lana. Pero binalaan ko sila nang makauwi ako kinagabihan.

Bonsa. Ikaw na ang leksyon na itong bayuta to, ha, pa? Wa ko makauyong sa tabas sa dila to. Almel. Abi mo pa? Kung

Pribado ni kinagulat ko po ang sinabi ng aking ama patungkol sa bahay na tinitirhan namin noon, kung kaya't hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Ninais ko ho noon na kausapin si Lolo Bunjing para alamin mula sa kanya ang katotohanan. Pero bago ko pa nagawa yon, naunahan na niya ako.

0: Maayog yun tingaling masayod ka sa angay aron matisiplina ka, Almel, apo.
1: Unsa ibot mo ipasabot, Luloban, Jing?
0: Kung dili ka mulihok aron makapangita og panginabuhian og makatabang ka man lamang sa atong pamuyo din eh, kikasubo ko niya. Nga kinaanglan mo baka naog kong desisyon nga nakasiguro kong dili mo gayon ikahimuot og dili mo ikalipay.
1: Unsa?
0: Panarbaho, Almel. Kay kung dili ka gayon makatabang din eh, kinaanglan mo kanaog ka og maglain.
1: Ngano ba ako na may nahimong kontrabida ninyong tanan? Inyo kong gitamangan!
0: Unsa?
1: Permi na lang akong sayop! Maugin mo! Nakaminos mong tanan ako!
0: Dili ka na kinuod, Almel, apo.
1: Nasuko mong tanan, nahantod ka rawa pa ko'y trabaho. Nagyaw-yaw sila kay nahimo na lang kong sumasaka din eh. Ikaw na ilo! Makanunon ka man din eh. Huwag maligin sila masuko nga dungag kalagpalam yun o galastuhan din eh.
0: Huwag kay batasan, bisan ka no siya.
1: Dili ba tinuod lo?
0: Nakakaon ka pa gani sa kwarta nga akong pensyon o niya kwintahan pa ko ni mo o ipanaging ko ni mo ngaway kapuslanan? Labaw sa tanan, padayon kang nagpuyo ining baya, kining bay nga ako.
1: Oh, unsa?
0: Ako ang may dakong katungod ining baya, Almel. Ako, dili ang si Bisan Kinsa. Dili, Bisan, ikaw.
1: Dili,
0: may mga papeles nga makapamatuon. Ipakita ko nimo kung gusto ka o kung makita na nimo pagbago na, pagpaka-responsable na. Ha! Kay kung dili, sun sa usa ka buwan kung wa ka pa'y mahimong tarong, kanaog na lang din he sa akong panimay!
1: Lulubunsing!
2: Na, mauna na aron, palayason, kay wakay katungod diri, ayo pagpamati diri, oy, wakay katungod, bisang cute. Ana, no, anyway, kamakabuhay, una, gikadong ugna pa lamang sa chapter 2, sa revelasyon ni Almel, ang atong nidungog. Mamalik dayon tahuman sa pipila ka mga painom, doon kayo pa dayon pata sa pagbasag pagdrama, kay na pa ikatulog at tapusan nga tipaka nga parte sa iyang istorya, sa chapter 2 pa lamang, diba? Kailang tanan din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Balut. Tambagi ko, Lady Balut.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo ang matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Suteceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
5: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at

0: constipation?
1: Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk, at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6, at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino, at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako, minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus, meron palang moringa or malunggay content. I started taking one capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
2: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang Makabuhay!
4: Dagang salamat ka makabuhay. Siyempre, ang atong ipasigarbo gayon. Ang dita mo hunong, hangtod niya ikaw mismo. Hindi mo masuwayan kung ako pakasuway. O sa mga misuway na, ako congratulations. O gayon na nagbiyai pa diya ka makabuhay. Ang ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mao ni atong imuong dietary supplement every day. Dili lang kaya kung mahinumdum lang ta. Ayaw ka balaka, kaya dili ka madaot ana. Oo, herbal ka na. Ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kunya dagang kini mga ingredients gagiusa lamang diha ug ang matag-usa ka-ingredients na dilaghang mga kaayuhan. Benepisyo nga atong makuha para sa atong kalawasan. In fact, usa sa dagang ingredients nga giusa lang sa atong kapsula, kamakabuhay mao ang guyabano. Ang guyabano, taas ka na sa vitamin C. Masa ka na ka-antioxidant, kanailhan isip mga makapaboost sa atong immune na system. Makapabaskog sa atong immune. Ganon. Ang bitamina, makapaligon sabna sa atong immune system. Makapa-improve sa abilidad para depensahan kita batok sa mga pathogens. O niya makapromotar pag yun. Oo. Sa destruction sa free radicals, kinahalan nga, wadun gid na. Matabangan ta para protektahan ang atong mga pamanit or atong skin, ingon man ang atong mga cells, gikan sa mga environmental oxidative damage. O ang kinatibukan, ang tibuok nga guyabano, doon na kanay 215%. Sa girekomenda, everyday nga alawan sa vitamin C. Mao na nga swak kay na ni mo sibo kay na diha ka makabuhay. Ang prutas nga guyabano ingon man ang dahon ana, dunay nagkadaiya nga mga antioxidants. Apil na diha ang phytosterols, tannins, and flavonoids. Antioxidants nanay dako kaayo nga role or papel sa kinatibukan sa ato ang health ka makabuhay. Unya makatabang na aron nga kita protektahan batok sa mga nagkadaiya nga mga health conditions. Kana pipila lamang sa mga kaayuhan nga ato makuha gikan sa guyabano. Unsa pag itong uban pa mga ingredients nga naa mismo di kauban sa guyabano sa ato ang kapsula nga ginatawag natong EXL Makabuhay Plus Capsule. Unang sama na kog sa uban pa ka makabuhay. Everyday na kitang muinom o matumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, isip ato ang dietary supplement.
2: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
4: Manginom tag kape ka makabuhay. Kung coffee is life ang imong pet, nako, unya na kay mga ginakonsider nga kanang mga balatian, ikaw acidic or magpalpitate ka kung magkape ka. Mahitabo lang na ako ngang imong kape. Taas kay caffeine. Unya ka ng kape nga na puno og sugar. Unya, dili pag yun all in one. Nako. Mas maduhig ka paana nga ito sa grabe nga balatian. Kamakabuhay ko naman ganit kay sakit. Masig tungod anang kapihang imong giinom. Huwag man kumang hadlok, no. Pero, di ba, mas okay magin ang protektahan na natong daan ng atong mga kaugalingon. Kanya, dili man kinahanglan nga ato abitang kanang badlungon atong kung magkapi, uy, kay kuan, mauni, mauna ang rason, uban pa. Na pwede raman nga okay rag yun, nga magkapi, nga healthy gihapon. Kanya, kung doon natin mga balatian, pwede nga ayuhon, pinaagi sa pag-inom na itong kapi. Unsa na nga kapi? Kana ang EXL, Coffee Mix, 17-in-1. Or mas nailhan nga all-in-one coffee. Ganyan. Ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kaya 17 mga mga ingredients giusa lamang sa atong kape. Muna ginitawag og all-in-one. Naanatanan niyang ingredients. Usa sa 17 ka mga ingredients nga sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mawang native purple corn. Makapaubos na sa ato ang presyon sa dugo. Or sa ato ang high blood. Ang native purple corn. Kanya naana sa atong kape. Kanya matod pa sa American Heart Association. Kamakabuhay, basta dili bitaw nimo na matagaan og focus og pagtambal ang imong presyon nga taas kaayo kanang high blood nimo. Nako mas mo grabe pag yun na maapektahan na ubang pang aspeto o guwan pang internal organs nimo sama sa kidney. Kay madamage gyud basta dili nato i-treat ang atoang high blood pressure. Unya masakit pa yun ka sa kasing-kasing magkaroon ka ng heart disease. Unya sa nga tungad na magkalimtano na ka. Unya magkahanap imong pananaw. Og simba ko ma-stroke pag yun. Ang 2007 nga issue sa Journal of Nutritional Science and Vitaminology nag-report dito kamakabuhay nga ang anthocyanins nga naa sa ato ang native purple corn makapaubos sa atong blood pressure, makapa-okay sa atong heart rate, dili makapalpitate, labi na sa katong mga tao nga high blood na gyud og naanasan sa ilang mga kaliwatan. Ganon. So sa high blood palang daan nindot nagmahatag na ito nga benepisyo ang native purple corn. Gawas ay na, maayo usab sa kidney ang native purple corn. Doon ay mga scientists from Hallim University sa Korea, ilang nadiskubrihan nga ang antioxidant properties nga naadya sa native purple corn extract makapaprevent para sa paggahi sa imuhang blood vessels, sa imong kidney. Proseso na ang ginatawag og glomerulosclerosis. Ganon, maglisod sa tag dito ka ng mga scientific name, di ba? Pero laban. Muna'y kasagaran mag-associate sa mga diabetes kamakabuhay. Unya, makakos ng kidney failure kung dili ka ma-check up o dili po na matambalan. So maka-okay sa tong kidney ang ginatawag na ito og native purple corn. Gawas ana, makapahimsog pagyod sa atong mga mata ang native purple corn. Doon ay doon ka-importante ng antioxidants na makita sa purple corn mauna ang lutein and zeaxanthin. Kana nga mga compound ka makabuhay gigamit na almost exclusively para lang gid sa mga mata. O kanang taas nga level sa antioxidants nga naadya mismo sa native purple corn, mag-associate po na para mapakunhod nato ang tsansa nga ma-develop ang serious eye diseases sama sa cataracts and macular degeneration. O, di ba bonggang-bongga ang makuha natong benepisyo sa atong lawas mismo o sa uban pa mga internal organs sa organ sa atong mga mata or sa atong lawas? Ang native purple corn? Kunya ang native purple corn kamakabuhay na ahiya sa atong kape. Kay usa lamang ka na sa 17 ka mga ingredients nga gisagol siyempre sa atong EXL Coffee Mix. 17-in-1. Wa kay angin kabalakan si mong pag-inom sa atong kape. Kay kunwa pa kay sakit diha, protektahan ka. Kung nanakibalatian, unsa man ang balatian nimo, pinaagi si mong pag-inom sa atong kape, sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1, tabangan ka nga mawagtang na, maabog na to ang mga diseases nga naa sa ato ang lawas. Mao na nga, adlaw-adlaw na nga itong pag-inom sa EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong Suking Butika. Maraming salamat, Kamakabuhay, og alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod,
2: Lady Batu.
4: Huwag sa sumpay sa ikatulo katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 2 sa revelasyon ni Almel. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: napatunayan ko po ang katotohanan hinggil sa bahay na aming tinitirhan. Si Lolo Bonjie nga pala talaga ang may-ari ng bahay dahil siya ang tumubos ng bahay at lupa na yon sa pagkakasangla ng aking ina noong nabubuhay pa siya. Ikinagalit ko po yung Lady Bato dahil tila nawalan ako bigla ng karapatan sa bahay at kinailangan ko pang tumuntong sa numero at mag-ingat at magsumikap. Hindi ko po yun nagustuhan ni Lady Batod ang aking natuklasan. Mao ka na imong problema, Almel?
1: Mao ka na, Alana. Giobligar ko nila ni Papa ug Lolo nga mo provide kog 150,000 pesos. Kay madako kaming utang sa kaila ni Papa. Ug kun dili mabayaran, makabig ang among bahay. Wa na unya mi kapuy-an.
0: Mao ba?
1: Ambot asa ka kumangitaan ang dakong kantidad sa kwarta.
0: Almel.
1: Sige, mula ka una ko. Pagitaan ko paagi kining tanan. Kung kinahalang mo apil ko ni ng mga ginadili nga drogas, buhaton ko, makakwarta lang ko.
0: Ayaw, Almel.
1: Ha?
0: Please, ayaw pag-apilan ng mga illegal na buhat. Kuan, tabangan tika. Pahuamon tika sa maong kantidad sa kwarta.
1: Kung saan ko ba sa pagbayad ni mo, anak? Kung bautangon ko ni mo?
0: No. Kuan, tabangan tika. Dili na kinalang bayaran mo pa.
1: Sigurado ka, Lana?
0: Yes, Almel. Tungod kay mahal ka ayo tika.
1: Mm. 30,000 pesos. Dawata. Og paglipay mo.
2: Manoy. Diin ka bagikan ining kwartaha, Almel.
1: Importante pa ba din, ha? Dili bang importante may natunol ko ninyong kwarta aron dili na mo makasulti nga wa ko'y probitsyo o wa ikatabang ninyo?
2: Nangutang ka?
1: Giing na natamo nga dili na kana may nungdanon pa. Ang importante may itunol na ko ninyo. Dili na tingali ko baharan sa tiguang ni Lolo Bonjing nga palayason ko nini.
2: Almel, anak.
1: Gamitan na ninyong kanang kwarta, ha? Kamo na may bawa, anak. Pero dili na ko gusto magkabati pa, ha? Nga buy-buyon o kwintahan pa ko ninyo.
2: Manoy, kausa ka palang gani makatunol, pero paminsay ni mo, mura ka nagmipalit sa mong kinabuhi.
1: Hilang!

0: birthday ni Lulu Bunjing Ugma. May regalo ko para niya, Almel.
1: Ha?
0: Cake money. Kana bang may hulbuton nga cellophane sa tunga sa cake pero may unod nga daghang kwarta?
1: Unsa?
0: 79 years old na si Lulu Bunjing ni mo, dili ba? Mausab ka na ang kantidad sa kwarta nga naa sa unod sa cake money. 79,000 pesos.
1: Lana?
0: Ikaw na mo hatag ini kang lolo, ha? Kay ugma mo agpasra ko. Gabiin ako mo abot dito sa inyo. Iuna na lang sa paghatag kang lolo ni mo ang cake money.
1: Kun mao, mailisan ang 30,000 pesos nga nahatag ko nila.

baton, hindi ko po ibinigay kay Lolo Bunjing ang pera na nasa loob ng cake money. Sa halip, ibinili ko siya ng malaking cake, pero walang pera. Hindi na nalaman pa nila na nasinabotahi ko ang pera na nasa loob ng cake na ipinagawa niya. Ginatasan ko po Lady Baton si Lana. Lahat na lang inihihingi ko ng tulong sa kanya. Buhay hari ho ako sa piling niya. Kung kaya't pinagsumikapan ko po noon Lady Baton na maikasal na kaming dalawa para may siguridad na ako habang buhay sa isang buhay din na masagana sa piling niya.

0: Kamakabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radyo ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Imong nabati kamakabuhay ang kinatibuk ang chapter 2 sa revelasyon sa tong sender nga si Almel, pero wa pa mi end dito ang iyang story. Sundan gyapon ato paminaw ng sumpay sa iyang revelasyon, pero unya human sa pipila ka mga painomdom sa tong pagbalik atong lakbitan og wiskutan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 2 sa iyang kasaysayan. Okay, dili lamang gihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Banu. Tambagi ko, Lady Batod.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan-unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address, og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat kamakabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Jessler Garcesa, 33 years old, Pikawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangan malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangan may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
0: Makabuhay. Dagang salamat ka makabuhay. Siyempre, balikan lamang natin ang atong ang kapsula. Naangay na itong himoong partner everyday para protektado kita o kundo na itong balatian, hinanay, inanay na ito nga abugon sa itong sistema ang atong mga sakit na makabuhay. Kay bahalag pobre, basa baskog, diba? Saan mo na ito ng kwarta nga igura na itong ipahospital simbako, diba? Munang adlaw-adlaw na ginang pagtumar ka makabuhay sa ito ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isipin mo ang dietary supplement ka na katungod kay daghang mga ingredients giusa diha. Huwag balik-balik ko na ito sa pagsulting ang matagusa ka ingredients doon natin mga as in mga plural, daghan, more than one nga mga benepisyo nga atong makuha ug alang sa atong kalawasan. Unya kay daghan kaayo 17 ng bongga, diba? Ug usa na diha mao ang serpentina. Dunay bongga nga benepisyo ang makuha nato sa dahon nga serpentina. Usabay mga benepisyo nga makuha nato ug ikan-an nga tanom. From what I know, bongga ang serpentina sa mga diabetison in regulating ug sa ingon man pagpaubos sa blood sugar. Labaw pa ni Ana, nailhan usab ang serpentina tungod kay antibiotic property ang naadiha. Mao na nga bonggang-bongga sa mga infections. Muna'y rason ka makabuhay why we took this herbal plant nga makaayog yun sa pangaubo, kalintura, or hilanat. Masiga ang kalintura, di ka kasabot ba? Kaya ang kalintura, diri ra ba na sa Davao region? Kaya sa Cebu, baya hilanat, baya yun ang kalintura. Fever, ganon. Or ka na mga nasubawan ka, ganyan. Dunay mga research nga gipahitabo kabahin sa serpentina. Kunya, daghan kay mga benepisyo gayod nga makuha, gikan na nga tanom. Kay, is it painkiller? Analgesic, bonggang-bongga. Makapareduce sa swelling na ay anti-inflammatory properties ang serpentina. Unya, antibacterial pagayod. Nako, remarkable ka na ang effect sa pag-reduce sa diarrhea o guban pang bacterial infections. Nya, anti-malarial pagayod ang serpentina. Makatabang bale para ma-prevent nato ang mga parasite infections o ang pagdaghan mismo diha sa atong bloodstream. Unya, gawas ana, antipyretic. Oo, makapareduce sa kalintura or sa fever. Unya, antithrombotic. Maprevent bitaw malikayan ang kanang pag blood clot. Makatabang na para malikayan ang heart attack. Ganyan. Gawas sana ka makabuhay antiviral viral pagayon. Maka-inhibits nag-viral activity, apila niya ang HIV. Or kanang napay mga studies papod nga gipalaw man pakabahin ana. Nya antioxidant na adiha, maka-fight, makabatok sa mga free radicals. Nya cancerolytic. Kana maka-fight na sa mga cancer or cancer killer mismo ang serpentina. Unya cardioprotective, makaprotektar sa mga muscles sa atuang kasing-kasing. Choleretic pagayod, makapa-increase bali sa flow sa bile. And depurative, makapahinlo na sa sistema labi na sa bloodstream. Unya expectorant pagayod ang serpentina, makapa-release bali na sa mucus sa respiratory system. Unya hypoglycemic, makapaubos sa atong blood sugar. Unya maprotektahan kita batok sa diabetes kung wala ka pa'y diabetes. Unya makapa-enhance pag yun na sa atong immune, makapa-increase sa immune system bali. And vermicidal, makapatay sa intestinal worms. Ganon. Pipila lamang ka na ang mga kaayuhan o mga benepisyo nga ito makuha mismo sa serpentina. And good news tungod kay ang serpentina o sa lamang sa daghan ng mga ingredients nga giusa diha sa ato ang kapsula. Manang everyday na pag-inom ni ana ka makabuhay sa ligi gayon. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip imuhang dietary supplement.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Adi ka ba sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
3: May buhay! Sumakabuhay!
0: Kapi-kapi mo diha, kamakabuhay. Kapi nga dili ka angay mabalaka, katingalig na ay maprovoke, na imutukar ng mga balatian. Instead, ang atong kape, makaayo pagayon. And good sa atuang health mismo. Sa atong kinatibok ang sistema. Kana walay lain, ang all-in-one nga ginitawag, ang EXL Coffee Mix,
6: 17 in 1. 17 ka mga ingredients. Usa sa mga 17 diya ka ingredients mao ang Ganoderma aplanatum. Ang Ganoderma aplanatum ka makabuhay mao na ang un or non edible mushroom nga traditional na kaayo nga ginagamit dito mismo sa West Cameroon para pantambal sa daghan na kaayo nga mga diseases, apil na diha or sa mga sakit, apil na diha ang hypertension or high blood, apil na diha ang diabetes, ingon man hepatitis. Oo. Naay mga studies nga gipahitabo kabayen sa Ganoderma aplanatum ug usa lang ang ilang conclusion, daghan og mga kanabitang kaayuhan, benepisyo nga ito makuha gikan sa Ganoderma aplanatum. Gawas ana, napagipay, dilahi, separate nga mga, pipila ka mga pagtuon nga nag-represent nga ang Ganoderma aplanatum, dunay mga compounds with potent anti-tumor, antibacterial, and anti-fibrotic properties. Daghan na na. Bisag ka na usa na lang ang naadya, okay na na sa itong kalawasan. Kunya ka mas daghan pa yun, mas bongga. Doon yung mga various medicines nga gipipara, gikan ana nga fungus para tambalan ang mga injury sa liver or cirrhosis baron and hepatitis. Bonggang-bongga ang Ganoderma aplanatum. Kinahanglan nato na sa itong lawas ka makabuhay. And good news again, tungod kay ang Ganoderma aplanatum, usa lamang sa 17 nga mga ingredients na nasa itong kape. Ang atong kape nga kung imong imnon everyday, wa kay kabalaka nga imong mabati. Ganon. Kana ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Ako po ang inyong lingkod,
1: Lady Batul.
6: And syempre sa ato pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon,
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
6: Sa dili pa ko malimot kamakabuhay ng atong programa, ang Tambagi ko, Lady Batu, gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, bugtong kasandigan, protection mismo sa atong kalawasan, and muwagtang sa atong mga nagkadaiyang mga balatian, kana ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, ang atong kapsula, mubatok na sa mga nagkadaiyang mga sakit kamakabuhay, sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, ingon man problema sa baga, respiratory tract infections, kanang dali nga pagtiguang sa physical, kanang naguna nagkatiguang ang dagwayang edad, batanon pangin, ana, bali, kaya natin na. Kaya dapat coordinated. Diba? And syempre, insomnia. Kung nag-suffer kayo na, ana, nako, dako ka ikatabang ang ato ang mga produkto para ikaw makatugnag sa'yo. Pagkaugma, fresh. Ligon. Diba mo, nag-renewed, minana. Kanang pagkalimtanon, usab, appeal, depression, UTI, constipation, uban pang mga balatian. Kung saan pagtumar, pila kabuk ang tumaron, ito pakinig na maigi. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule, kamakabuhay, imintin na lamang nato. Kaya ha, kung pananglit ikaw, wala pa'y sakit, kay healthy imong lifestyle, congratulations. Nag-amping ka kanunay sa mong kaugaling, hindi ka-abusado. Kung ikaw adult, usa lamang, ngadto sa duha ka-kapsula imong tumaron, ana, matag-adlaw. Buntag ang usa sa gabi, pwede ra. Siyempre, ang tubig imo pag-aim nun, inadlaw nga tubig or warm water. Ayaw pag-inom o bugnaw nga tubig kung mo inom kag mga supplement or tambal ni mga maintenance. Kanay mong buhaton, 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung pananglit doon na kay balatian, mas daghano na to ang dosage. Nga to sa duha, nga to sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Uban sa inadlaw nga tubig or warm water, dili bugnaw nga tubig. Kanay mong buhaton sa dili ka pamukaon, pwede sad nga after na mukaon pero paabuton sa nimo ang usa ka oras, isip imuhang food supplement. Sama na ako og sa uban pa, inum na sa ato ang EXL Makabuhay Plus Caps, isip atong dietary supplement og pag-inom og kape everyday ang atong EXL Coffee Mix 17 in 1.

0: Okay, kumusta? Kumusta ang mga adlaw sa kanatong tanan Mexicala? Nanasip kita sa atong nandang programa sa matang adlaw inyong mabati diya sa inyong mga tagsatag sa mga radio. Ang mga panid sa kagahapon o kinilang gihapon yung higala si Kuya Arn ngayong ikauban, sabay na usap sa paghatag og laing pagtagad sa usa ka tampo sa usa ka lalaki na lumulupyo kini sa Butuan, no? City, Agusan. Okay, kumusta diha, Enrico, no? Atong sindir nga si Enrico nga taga-Butuan. Salamat, no, sa taga-Butuan nga natay mga kabayan niyo din, ha? Na inyong silingan nga nahimon atong sindir karon nga si Enrico. Salamat kay Enrico sa imong kaaging imong gi-share diri kanato. Og usa na kini nga nakatabang sa atong programa nga din, nakapadayon ta sa pakiguban sa atong mga listeners sa matag adlaw. Uban sab sa imuha, Enrico. Sa dili pa, kumusta ang taga-Butuan? Ato mga listeners diya o sa tanan, ato mga users sa ato mga produkto diya sa may taga-Butuan, no? Salamat kay sa inyo hang makanunayong pagsalig sa ato mga produkto. Sukad pa ni Antuhantud karon na nagpabilin paghihapon mo. Manginaot ko na agihapon ng ato mga produkto nga nasa inyong nahuna o nasa inyong mga tagsa-tagsa ka mga Pinoy aned. Bisan pa man sa kasuok-suokan sakop sa Mindanao o sa mga Kabisayaan, taman sa naabot sa atong programa. Labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon nga nagpabilin nga gihimo ninyo o gibatasan na gini ninyo sa pagpangapi. Mintin sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Mga users na ito, padayan lang kamos paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kay aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect. Kay mudaghan ang inyong pag-ihi sa gayon nga mamintin gyud ninyo ni atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Din regular ang imong pagbawas sa imong hugaw kada adlaw ug makaangkon ka nag taas-taas sa pagkatulog nga oras. Sa kantidad lang nga 4 pesos mahigala, grabe na, no? Dako na kinagtabang sa inyo, ha. But pasabot mahigala sa 4 pesos tagtunga lang sa kutsara ang matagtimpla ninyo sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Gawas sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, pwede sab ninyo sulayan ang atong epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Kung nakita'y Coffee Corn Gold, napod kita'y Coffee Corn Purple. Gitawag ni siya Plus It Herbs, no? Sa walo niya ka mga sangkap nga naadiha, mo na gitawag siya Plus It Herbs, pero Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon gyapon siya. Ang Coffee Corn Purple dunay daghang mga benepisyo, kay ang purple corn na ilan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, makatabang sa pag-regulate sa blood pressure, usab management sa diabetes, kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Duna usab kini daghang sangkap sama sa mangustin og ashitaba mahigala. Makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas kada adlaw. Dahil usab Malunggay na si Malunggay mahigala, gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Napod siya'y guyabano mahigala na makatabang sa digestive health o makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure o adunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Nasab siya ang palaya o barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol, o makatabang sa digestive health. Napagit siya dugang asagol nga spirulina mga igala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Napagit siya chia seeds, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic. Matabangan nga manormal ang blood pressure sa mga hypertensive. Matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o mahimong regular ang pagbawas, no, sa matag adlaw o maangko nimong hinanok sa pagkatulog sa matag gabi mahigala, no, sa taas-taas na nga oras. Kada adlaw Coffee Corn Purple tistingin ninyo gyud, no? Pero ayaw ninyo himo og sili mahigala nga pag pugas sili mo halang may adayon. Ang atong mga kape mahigala gikan sa atong Coffee Corn Purple, Coffee Corn Gold, mudagan pa ni duha ka adlaw, tulo ka adlaw, basta maintain ninyo sa pagpangapi mahigala. Pero kung gusto niyo epekto dayon, pero lahi ang epekto nini. Diatay usa ka Turbo Max Coffee. Lahi ang epekto ani kay enerhiya ang ithatag diha kanimo. energy mga igala sa tibuok adlaw maangko ni mo na. Pero kung first time ka ni mo inom, tunga lang sa siyang imong imnon ha. Kini atong Turbo Max Coffee, do na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root na ilhan nga makapa-improve sa energy og stamina. Ug napod siya black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina og muscle function. Dugang pagin mahigala na siya itong katali mo pataas sa muscle strength og energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports og usab exercise, recovery og stress management. Ug napod siya i-reginseng, makalikay sa stress og makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Matong gingon ako nga makahatag siya og energy sa tibok adlaw. Ang reginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Napagit siya dugang sagol mahigala nga Panax ginseng o horny goat weed pang pataas sa energy mo, kumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa imong immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, da, mga papa, mga daddy, mga madam, mga ma'am, no, sulay ninyo atong Turbo Max Coffee. Okay, dili malikayan mahigala sa matag adlaw kita nagnaning kamot sa pagtrabaho, na yung mga singot nga daghan kayo manggawa sa atong laos, labi na construction, mag-uuma, o ana, bisan pag naka sa opisina. Dili malikayan nga manakit atong kalawasan, maglabad atong ulo. No, kinahanglan ta og haplas nga makatabang sa tuwa, makaproteksyon para tuloy-tuloy ah, sa matag adlaw atong trabaho. Dili ta magka-absent tungod lang sa panuhot, pamaol, mahigala, no? Kana atong Orion Herbal Liniment Oil, ubay-ubay na ang mga higala na to nga natabangan ni ini. No, nindot ka na siya. Kung gusto ka magpamassage, adto ka sa mga masahista, magdala ka na ng Orion mo ipagamit ni mo. Nindot kayo na sa mga panuhot, labi na yung mga bata, mga bikil sa ilang lawas, kanang mapiang ang mga bata. Pagdala mong Orion, may pahapla sa manghihilot ngayong adtuan. O pwede po ni sa mga katul-katul sa palit ni atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala. Mga allergies, no? Mga buni, mga pangagod, o labi na usab sa kaning gitawag na to nga almoranas, nga mitukar imong almoranas tungod kay nakakaon ka og bawal. Taplakiro na gapas, pero butang isang Orion ang gapas, una ni mo butangan ang imong lubhot sa gapas nga na'y Orion. Mga bukol mahigala, taplakiro na gapas nga binutangan niya pong Orion. Imintin, og ayaw yun, pasagdi na imong bukol. Nalabi na kong hingaon tag mga karnib sa kunsa itong makaon, muna ampay sa bukol. Maglala na siya, magdako na siya mahigala, huwag diha na magkaproblema din kita. Makatabang atong Orion, at taplakan mo siya gapas nga binutangan og Orion. O kini po mga matagtiki mga higala, na kay matagtiki diha, pwede kayo atong Orion ni ana. Butangan mo gapas gyapon og Orion, na itaplak dito sa imong matagtiki. Then sa mga balakubak, og kaspa sa ulo, og kuto, og lusa, og kunyaman, sa mga bata nga taga-asugbuhok, bisan pag mga teenager, aplasira na ang buhok nila, lukpahan to malukop, putsa din sa usa ka oras ng silupin. Matanggal na ang mga kuto pag human sa usa ka oras, kuha ang silupin, tanggal na ginahinay ng mga kuto og lusa og kuyamad. Nga na itong Orion mahigala, dagan siyang ikatabang sa external nga part. Og labaw sa tanan, protektado sa tanga dili kita maduulan sa lamok dinggi, kay delikadong lamok dinggi. Kung sa higayon nga makapanghaplas ka niya na, automatic na nga protektado ka sa lamok mahigala nga dili maduol sa imo. Bisan pag mga langaw, mga insekto. Mga buntis ha, mag-atiman mo paghaplas sa atong Orion mga buntis. Oh, ayaw mo kabala ka kay wala ka na yung chemicals o dili halang. Pwede kay ka na sa mga bata. Mo na giingon ako, pwede sa tibuok pamilya kay walay halang. Pwede sa bata o sa mga buntis. Kay dili na siya madaot yung baby nga nasa inyong tiyan o sa bakan. O dili po madaot yung panit mahigala. Mo na itong Orion Herbal Liniment Oil, puno sa herbal, no? O lapon kita kaming atong Supremo Herbal Oil. Kini atong Supremo Herbal Oil mahigala, 25 na din ni katuig usab nga nasulayan na sa mga tao. Pero karon nawala siya, amaw na itong ipaningkamutan nga may balik para masulayan sab ninyo. Pero bisan pag dili pa ninyo ni mapalit sa mga parmasya, ako lang unay pahibalo sa inyo kung unsay naasa iya ha. Sige lang, maabot lang higayon nga mapalit rin ninyo na sa inyong mga parmasya di sa inyong mga lugar. Kini atong Supremo Herbal Oil doon na kiniipiktibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad, ug asunting. Ah. Nasulayan kini nga makatabang sa Balakubak o Kaspa tungod sa asunting kay aduna kini antifungal properties. Ug matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas ug sagol niini. Matabangan usab ang mga panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Ug malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luyang nga sagol niini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran ug batian na nimo ang relieving effect. Dili usab mo duol ang lamok dinggi niini kung makapanghaplas ka tungod sa samuyaw. Sa atong urayon tungod sa citronella, mo na dili ganahan mo dulang mga insekto labi na ang mga lamok dinggi. Diri sa atong Supremo Herbal Oil, samuyaw ang sagol ni ini, dili mo dulang mga lamok. Busa, kung haplas lang, ginahanglan ninyo Supremo Herbal Oil ang masaligan usab. Sa gayon nga makapalit na mo ni ini. Okay, mahigali, standby lang una no, sa uban pa natong mga produkto. Ato rakining i-share on niya sa inyo ha. Ato sa sugdanas paghatag o kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka lalaki nga si Enrico nga taga Butuan City.
1: Doctor Lo! Doctor Lo! Doctor Lo!
0: Mga higala, ang kasalba ang makapadugang nga mamahimong ligon ang duha ka binuhat nga nagka-relasyonay. Ikaw higala, nagpabilin bang ligon ang inyong gugma sa imong kapartner karon? Mao kining kaagi sa atong sinder nga si Enrico nga taga Butuan City. Atong tagaan og kinabuhi mahigala para inyong masabtan. Pero sa dili pa ato sa ihatag ang maong awit nga haom sa maong kaagi.

0: si Ray naman ang naasa. Plasa naglingkot. Pastilan niya akong silingan. Baya-baya na ginusara. Duolo na ako. Rin? Rina?
1: Oh. Uy, Enrico. Naamali ka dire.
0: Nakatang noon takong tricycle nga masakyan ako. Pauli na ako sa ato ah. Magtanaw na ako na amang ka dire sa plaza naglingkod-lingkod. Kunya murag laom ka gunaw na murag kahilakon o unsa ba? Unsa yung problema nimo?
1: Wala.
0: Basin siguro sa imong uyab.
1: Ha?
0: Ingon ko basin nagka-problema ka sa imong uyab, nag-away siguro mo no. Pwede makalingkod.
1: Oh, lingkod lang.
0: Dire lang ko sa atbang. Ah, basin og mulabay imong uyab makita ang tamog tapad tahapit, basin masuko na noon. Tempo si problema.
1: Mag-away mas akong uyab.
0: Daan palagi na ako. Nag-away mo sa mong uyab. Matay, no? Kaya nga noon sa ni problema.
1: Nay, napatian ako, nakasultis ako ang nga daw sa ikauban nga babae.
0: Na ikauban nga babae?
1: Oh, Enrico.
0: Basin, wata kay balok, igagaw. Nga na ba? Kay uyab gun mo, imposible manguyab pa siya glain sa imong hitsura. Dungagan pa ka kaniya?
1: Wala ko kay balo. Man akong gihinok tukan karon. Lami na ikag makigbulag sa iya. Para wala na ko'y problema.
0: Klaro ha, panid eh, ay sa rin pakigbulag. Kailan po kay makigbulag kanya, dili na tinunan ang istorya. Naman to na kita nga na babae siya ang kauban, wata kay balo, silingan baka nila. Panitig mayo, una ka magdesisyon nga bulagan ni mo siya.

0: Mao ba?
1: Oo. Imo sa klarohon. Sa mga akong silingan, oy, ta. Mga untag, magpabugnaw ta, mga untag kalwalo ta.
0: Tinood ka?
1: Oo. Tara. Ako ra'y bahala. Para mabugnawan ang utok ni mo. Para di na ka magkaproblema.
0: O oh, sige, tara. Basta ikaw ang libre, ha?
1: Unsa man di ay, hagad na gani ka kay libre honda ka para di na ka maghinuktok dire. O ayos sa pa yung pagdesisyon ng bulagan ni mong imong uyab. Kay luoy po ba siyang dili tinood ng imong nabati ang istorya? Nalay babae nga yung nakauban. Pero dili to ni siguro niya uyab. Ana ba? Pero kanang makita gini mo nga, klaro na yun, di hapa ka magdesisyon. Di na kasi anto sa mga tao nga dili makundin to sa usa.
0: Mao gani, nakaingon ko sa akong kaugaliyon nga dili pa man sa kontento di sa kuha ng itap man sa iglain. Tama imong gingon, dapat mapanid anak ko.
1: Kana, tana, mga unta kaluhalo ta.

0: Sayang. Nanayuyab na si Rina di ay. Kaya nakugula pa. Hinay lang kay ko. Nanam na iya di ay. Ay. Uy. Si Rina man eh. Kadali, tubagun ako. Oh, Rina.
1: Aminin mo yung nari ko. Naka-prove na yun ko.
0: Naka-prove ngaon sa?
1: Nga na yung uyab nga lain akong uyab. Ang nagsulti, igsoon pagit sa akong kauman sa trabaho.
0: Mau ba? Pero dili gid ko ang nakita.
1: Unsa mo ba ako ang maglikay mag-inasawa nga dili na ko siya makitaan pero dili siya makalikay sa mga nakaila sa iya nga siya akong uyab. Naay mga tao nga nakaila sa iya nga wala siya kaila. Nga makita siya nga dunay kaubang babae. Nakita gid sila. Klaro kayo. Nga uyab daw sila sa mga babae. Naginawaray pagkamot. Ako na kinibulagan.
0: Ay, ay. Nala, sige. Eh, klaro naman ka.
1: Mo gani.
0: Paminog ngayon, ha? Para makamubuo na dahin ka, para malimtan mo siya, pag naimang uyab sa'yo mo, asugta na yun.
1: Isan wala ko'y gusto.
0: Sa bagay, son. Disulpog kayo nga, ha? Diretsyon din mo sa pagsugot nga wala ka makangay sa usa ka lalaki. Sige, ikaw, bahala ka.
1: Pwede tamang laag ka ron. Kung okay na sa'yo mo, ha?
0: Ay, sa. Uy, happy tamang alas 9 sa gabi eh. Pero okay na, sige.
1: Gusto lang ko magpabugnaw, dili ko makatulog.
0: O sige, muna ako sa inyo, ha?
1: Salamat, Enrico, magpaabot ko.

0: Oh, asa mo gusto?
1: Masulod tagbarta. Kanabang na yung mga entertainment.
0: Oh, ikaw. Dito ta sa naibanda.
1: Oh, sige.
0: Ah, ato ta dito para malingaw ka.

0: Oh, nalingaw ba ka? Hapit naman tayo alas 12 eh.
1: Labad-labad ang ulo, nakahurot ko sa duha ka beer.
0: Ako ang magamaanad, God. Ako lima akong nahurot, pero okay lang, init ang lawas. Murag lami na kay isulti ba?
1: Isulti nga on, sir.
0: Tala, magpubugnaw tagamay. Ingkod-ingkod sa tali sa unahan. Dagan pa pitaw taong, kining urasa. Dagan magig tao din siya, dad.
1: Ah, sige, dili na yung mo din sa pagpauli.
0: Ah, tala. Sa imong una-una karon. Kaya na kaya mo bulagan ang imong uyab.
1: Ako nagigichat ka ganina.
0: Kung sa ibuhato ni mo nga makamove on ka, ibalo ko na apasin sa imong nahuna o sa imong kasing-kasing.
1: Ambot. Basta ako to na ano kong kaugalingon sa paghikalimot sa iya. Bahala na siya, basta dilin ako sa iya.
0: Kung sa may paagi ni mo?
1: Wala ko kay balo.
0: Paagi ni mo ba nga malimtan ni mo siya?
1: Ambot. Basta sa ako ay nahinayan lang na ako sa paghikalimot. Nga ma-enjoy ko, mangita ko paagi nga malingaw ko. Kung pwede na akakanunay, total silingan bitaw ta.
0: Ma-enjoy na ka kinakitrabaho.
1: Sa bagay, sad. Pero kasi ganyan nga upauli na ako, mahinomduman na ako siya.
0: Ako nila magsundo sa imo, ha? O baka?
1: Naunsa?
0: Nga, manguyab na lang ko sa imo, ha?
1: Unsa ka to?
0: Ingon ko, manguyab na lang ko sa imo, ha? Paminaw, di ano magkita din, lingkod na magkita, alas 12 na. Pero balumang mama ni magpapang ako imong kauban. Makasaling sila sa koa. Abi ni mo, Rin, sa tinood lang. I tell them I don't know. Dugay na kong nakarasay mo, ha? Kaso silingan lang ta. Nahadok po ko nga, basinog. Di ko ni mo dawaton. Kumanguyab ko. Nagpaabot ko sa insaktong higayon kung pwede na ako makasulti sa akong ibati na sa imo, ha? Pero sa dihang nibalan ako nga naday ko uyab, niatras na lang ko. Lisod na makadisturbo sa nagkauyab.
1: Tinudanin ang imo, ha?
0: Oo! Oh, ako malikon, dugay ta nakangakras lagi. Pero nanayming lang sa akong higayon nga pwede na ako manguyab sa imo, ha? Kaso lang, nabalitaan na lang ako nga naday kay uyab. Sa tinod lang, nalipay ko nga, imo siyang gibulagan. Kay makaingon ko mo, ipadayon ako ang toyo sa imo, ha? Nga manguyab ko.
1: Oh, sige.
0: Unsa nga sige?
1: Dawaton ta ka.
0: Tinod ka? O, unsa nang orasa? Alas 12:12 na sa kadlawon. Imo kong gidawat. Adlaw nga, Sabado. Bulan sa Marso, adlaw nga Sabado.
1: Ah, sige.
0: Tiknot ako ni. Para mahibala na kanos ata magbulan, kanos ata magikaduha ka bulan, hantong magtuig ta. Ayaw ka balakas ako, ah. Makuntinto na ako sa usang kababay, lamin na pare sa imo, ha. Dugay ta na kang ipangandoy nga. Manggo na ko imong gugma. Tungod ka doon ako'y kaibog sa imo, ha, Rina. Kaso lang, nalang nakauna sa kuan. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga. Hinay kay ko.
1: Sagdi lang. Dili pa ulang yung tanan. Uy, ikaduha. Wala pa'y nahitabo sa kuha sa kong uyam.
0: Tinood ka? Wala mo gihatag ang imong pinaka-importante sa imong kinabuhi?
1: Wala, oy. Sa pagtuon mo sa kuha, humok og ilong. Hangyoon ko, ihatag din ako. Bisan pag ikaw, dili na ko ihatag, kundili kita makasal. Ikaduha pa ka na ako nga uyab. First love na ako to akong uyab. Grabe akong gugma sa iya, ha? Pero iya akong gibinuangan.
0: Sa imong edad, first love pa ni mo siya?
1: Nga naman di ay. 23 na ko. Focus ko sa akong pag-eskwela.
0: Sa bagay, son.
1: Focus ko sa akong pag-eskwela. Tapos, focus ko sa akong trabaho. Para makatigom ko. Pero niniabot man ako ngayon mong first love na ako. Gidawat ako siya. Love na ako siya. Pero gibinuangan ko niya. Di ikaduha na ka na ako. Ay kabala ka. Kung ang gugma sa first love unsa man, Mora po na akong ipatagamtam sa imo, ha?
0: Salamat, ha? Ay kabalaka. Di ka magmahay dir sa ko, ha? Di ka magmahay.
1: Pantay bito.

0: Ma?
1: Oh, Enrico.
0: Bantos ako ilan ni Rina.
1: Nakabantay na ba ako na ako inabati nga istorya nga kamo na daw ni Rina?
0: Oo, ma.
1: Nang anong wala ka magsulti sa ako, ah?
0: Walang sama.
1: Unsa man, pila na mo kabulan?
0: Ay, bulan pa mi kapin, ma.
1: Lama ko na naiuyab si Rina ko, no?
0: Oo, ma, pero nagbulag na sila kaya nanguyab uglain ang iyang uyab.
1: Maoba. Buhutan rin pa ko na si Rina.
0: Buhutan gani, ma. Mabot nang ipanguyaban ako kay buhutan.
1: Maipot ang mga ginikanan ni Ana. Mga buhutan, sab daw na sila nga pamilya.
0: Mao na akong ampingan, ma. Na makaangkon kong asawa nga buhutan.
1: Ah. Mas maayo nga mapangasawa ni mo na si Rina kay buhutan. Ah, liwat na sa iyong maginikanan nga mga maayong tao.
0: Mao gani, ma. Nga ampingan ako siya. Kanunin ako sa bisitahan silang balay basta gikan sa trabaho. Gikan ako sa trabaho, walay kapoy-kapoy basta kauban ako si Rina.
1: Nala, sige na, ay pagpagabi ikayo, ha?
0: Oo, ma. Inalas, papa. Matos ako ila, Rina. Okay.

0: Anong may yung gabi, Inong? May gabi, Isab. Enrico, dali. Atuha si Rina dito. Bag-upan niya ni hapon. Lingkod, lingkod. Tano-tano mi drink TV.
1: Lingkod, Enrico.
0: May gabi, Inang.
1: Unsa man ni katinod nga kamuna daw ni Rina.
0: Ha? Nagsulti si Rina sa inyo?
1: Oo. Kay humanya bulag ito yung uyab nga naadulain. Muna nga. Nang uyaban daw, kaya na lang kagidawat para padayo na nga kalimta niya ang yung uyab kaniadto.
0: Mao gani nang Enrico, na ako'y pangutana sa imo adong. Unsa ka na no? Kontento ka na ba sa akong anak?
1: Oo no.
0: Siya na ang babae akong ipangandoy ang akong pangasawon. Mao na imong gisabot-sabutan samtang na ni hapon mi. Nga andam makahana si Enrico mo pakasal na sa imo, makigbinyo sa imo ha, Rina.
1: Ingon siya nga,
0: wa pa siya ay siguro. Basin makita pa kuno kag laing nga labaw pa sa iya. Nung dili na mahitabo nung, nang
1: makatoor kami og makasal na kamo.
0: Himuon na muna nung mga sawa ko kay Rina. Mga sawa ko sa iya.

0: Nahala, sige. Kamuna'y bahala sa inyong kaminyon. Kung kanus amo magpakasal, Rina, anak.
1: Ang ako lang unta para madali, bisan sa huwis lang.
0: Mountain plano unta sa mlina ni Mama Magpapa. Nang, kung musugot mo. Ay nga nung dili man, maura magunagod. Kung sa abogado mo magpakasal, ligo na kayo ng papel. Unya, mas nindot yun nga makasal na kamo para dili na yun kamo magkabulag. Makatuo na kami nga kamo na yun ang mag-uban hantod sa hantod.
1: Ay, makabala ka nung, nang.
0: Si Rina rin ang babayang kong higugmaon, labi nagmakasal na kami. Anak, andam ka na ba?
1: Oo, pa. Andam na kong maging minyo kay Enrico.
0: Total, puros mamuna ay mga trabaho.
1: Ako gusto nung nang.
0: Kung sa higayon nga, magsabak na si Rina, ba't maging higayon, ako na siyang paundangon ng trabaho, ako na lang maning kamot.
1: Nakamuli magsabot-sabot. Enrico, ha? Kung sa plano ninyo, kay di man may kabuot sa inyo ha, mo suporta lang may umu-advise lang sa inyo ha, taman sa among nagian. Nga among ikatabang sa inyo ha. Ha? Ikaw rin ha. Dapat, kung unsa yung mga kasuko ni mo kay Enrico, dapat magsabot ka mo. Ay mo kabala ka ma. Mahibalo ko nga mahal ko ni Enrico, mahalon sab na ako siya.
0: Nala, pag sinabtanay mo, pagumansin yung kasal, na mag-uba na kamo hantod-santod, dili man ang malikayan nga, na yung mga bagbikil, di makasinabtanay, pero maghinaot mga dili mo abot sa panagbulag.

0: Rina, sa katapusan, nakasal na gid kita. Matuma na gid ako mga pangandoy nga maangkon ta naka.
1: Ako na ihatag kanimo ang tanan, Enrico. Total nakasal na kita.
0: Ug manghinaot ko nga kung na yung mga medyo nahimon ako nga sayop nga ikasuko ni mo, sulti lang kung di lang ta mag-away.
1: Ay kabala ka. Dili ko ni skandalosa nga pagkapapae.
0: Tinood ka?
1: Oo, mantigo gyapon ko muloom. Mutago sa mga dapat itago nga mga dili ta masawayan sa mga tao nga tumang silingan.
0: Manay gusto na ko dili ta mag-away nga magsininggitay.
1: Grabe magsininggitay gyud.
0: Oo, naiuban mga magtiayon nga magsininggitay. Moniway ayo. Magbinugnuay, magbinuklanay. Ay. Naingan na nga mamagtiayon, di ba? Nakabantay ka.
1: Tinood na.
0: Nga sawab, mukuhag sundang. Labi nag nasa mga bukid-bukid nga mga magtiayon. Gukuro ng banag sundang, magkadagandagan. Makita ka sa Facebook.
1: Ay, mga kontintra na, pero tinood na siya nga na yung mga ingana. Pero ay, kabala ka din na may tabo sa to, ah.
0: Basta sabton lang ko ni mo, total mo, binuutan mo ko kanunay, ba? Dili ta kapasakitan. Ako na ang lalaki nga pinakaswerte nga nakaangkon sa imo, ha? Pero ikaw na po ang babae nga pinakaswerte nga nakaangkon sa ko, ha?
1: Pantay bitaw, ha?
0: Oo, lagi! Ay, kabala ka. Uy, ansaman, ansaman, ansaman taan, eh.
1: Mamot ni mo. Tara,

0: Rina?
1: Oh, Enrico, dira ko.
0: Ah, pakisa ko, Bi. Nagunsa mo ka?
1: Ay, nanghugas ko plato. Karoon pa ko nakahugas sa itong ginamit kang pamahaw ng mga plato. Sige ra. Oh. Enrico, nakuisulti sa'yo mo, ha?
0: Unsa ka na?
1: Tatay na ka.
0: Oh, tatay na ko?
1: Oo, tatay na ka.
0: Tinood ka?
1: Oo, lagi.
0: Ay na panghugas o plato, ha? O ay na paglaba-laba. Kaya ato na ka ni palundre, o ako na yung manghugas o plato.
1: Ah, grabe sa'yo mo ka-oe. Pila'y paghugas o plato, baka bunong na dahin sa ko, ha?
0: Maugani, may basin madaot na yung mong kisabak. Di ka dapat mabunog. Mudako na ka na imong tiyan. Mag-walking-walking na ta. Mag-walking. O ba nanta ka mag-walking-walking?
1: Oo, hinoon ka na. Pero ka nang pagpanghugas ang plato, kaya raman ako na. Oy. Ay, no, pag-uwi-uwi di agot. Pero ka nang pagpanglaba mo, sugod ko, undangan saan ako pagpanglaba.
0: Di na ka mo trabaho, ha? Di na ka mo trabaho.
1: Mo trabaho sa kupila kay ngayon. Total, gamay pa man akong tiyan. Grabe sa mga ka-uwi-uwi.
0: Ang ako magkabalakan ba sin mong maunsa na?
1: Di lagi, ampingan ako ni.
0: Bantay bitaw ha? Di pero bayay ko nga, mahimun akong tatay. Ha? Bantay niyo ka. Gano asawa. Uy, kahumot, kahumot.
1: Hoy, humot nga, pabay ako kaligo ha?
0: Bahala na, humot mong yapon, bisang anghit.
1: Buang ni ay.
0: Kahumot.

Mahinoon anak Enrico nga buntis na yung mga asawa. Oo pa? Ay, salamat sa Ginoo. Matatay na yun ko pa. Makita na yun mo sa inyong apo. Ay, nahalampingan ni mo na yung mga asawa ni mo. Ah, buda ko na yung tiyan, ma, pa. Di na ako napatrabahoon. Ako na lang maning kamot kay dapat lalaki ko yung maning kamot. Ah, nalakam mo magsabot-sabot ni Reyna.

0: Malipayo na gyud ko ani, mahimo na kong tatay. Enrico, Enrico. Oh, nang may ka nakaabot ka na. Si Rina tuwa sa ospital. Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipila ka mga testimony, may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Unsa ganito yung beneficyo sa Capricorn na sa imo, ha?
1: Ang anong ganahan ko sa Capricorn?
0: Mm-hmm.
1: Ang ako bunggi, kung anong guniya, kay pura magugtiyagod, anong magbatil ka, ana, dili siya layaw. Kaya ako, mang kung anong ako mandyo po, ubay-ubay yun. Kanabang, dili siya tamis, anak. Ganit yun, nagaan dito kong lawas. Kanabang dili na kayo bugakang lawas. Ano kang, ay puro buyag ang tao na kong lawas. God, tabok-tabo kong jotay. Nagkaroon galing na, puro bang na, kuan ko na, busubo sa pagtimbang. Kailayang, hindi kong mainom.
0: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayo ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
2: Okay sir, nakagigunay tanga plus.
3: Kuan kay, ganang Orion Herbal Oil na siya.
2: Uh-huh.
3: Ako din nga si Jared, kung ano magaduwa ko kung basketball ba niya, kini siya na pamatunan gina ko nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gina akong gamiton.
2: Mm-hmm.
3: Natawaan nga ko sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon nga mga plus.
2: Mm-hmm. Orion Herbal Oil mo gamit?
3: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila na po iloy, nga no, ako raw ang puway pamaol ka daw maguli.
2: Mm-hmm.
3: Sila puro sila aray-aray, mata nila ugma, pagabuntag, wa na puro na pamaol.
2: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
3: Wala problema.
2: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
3: Why, problema.
2: Oh.
3: Tested and proven good kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parayin ito sa mga testimony, mga higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
4: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Naundan-undan na yun siya. Na ako ipainom niyang vitamins sa una, pero ang sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang epekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
0: Karon napod gyapon tay Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampagana sa pagkaon ug makatabang pod ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang gana sa pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mo balik ang gana sa pagkaon ug gusto kang mo-relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nagagwanta sa mga tusok-tusok, mao na ni gitawag nga nervous neuropathy tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagi sa pagmintinar og inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod og tusok-tusok ang problema sa inyong tail og kining kamot, B40 na kana ha, ay mo pag-agwanta ato na sa inyong pharmacia. Og diri po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg og vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina mga nanay tatay, makalambo pod ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado biya mga higala, lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kay ta diha. Pusampingan nato atong kaugalingon, mga nanay, mga tatay. Makatabang pod ang Megacar Soft Gel Capsule nga mulig-on ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mao na ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang pod ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. no? Delikado ng mga cancer-cancer, may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacarsop gel. Bisan sa usa lang kadlo o sa kapsul. O makatabang po ang Megacarsop gel nga mabawasan ang fatty liver ni atong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacarsop gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Megacarsop gel para dili mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacarsop gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumala sa pagtuon. Busa ang importante consistency is the key meaning nga imintinar og inom ang Megacarsop gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong Ferbyte capsule. Ang Ferbyte capsule mahigala para sa mahigala nato nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong nya tapos luspad tanaw, dry tanaw, labi na babae, pangit kay tanaw, no? Ayo kalimti, kung naa kaniya nang problema, magmintin og Ferbyte capsule sa matag adlaw, ha? So sa kadlaw kay isa lang yapon. Aron mawala nang kadry, mawala nang lipong, luspad og mobalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.
5: May kanakaabot ka na. Si Rina, tuwa sa ospital. Hospital? Kaya gano'n lang? Ay, nahulog niya sa inyong hagdan-hagdan. May gani, nalabyan sa atong silingan nga si Bibet. Nanuroy og sudan ba? Nihapit sa inyo ha? Kay basin mo palit imong asawa og sudan niya nga baligya nga pinutos. Sus pag-abot sa inyong balit, si Rina wala na'y panimuot. Kiduo ko. Asa man siya karoon? Tuwagan na'y sa ospital. Aduna ko na!

0: Enrico.
1: Salamat nga luwas ka.
0: Ang ato lang anak.
1: Sagdi lang. Sayang lang pero sa untaman, kinsa ko'y magtuyo.
0: Huwag ko magtuo nga maligas ko sa hagdan-hagdan ato. Bakit pagkabundak na ako?
1: Sagdira pa sagdira ay nagkakuan kay mabugat ka. Napay mga higayon, napa. Di ta magpakawas paglaom, Marina.
0: Sayang.
1: Sayang good pero wala na kita'y mahimo, tama na.
0: Sayang.
1: Sige na, relax na. Ay nakabala ka, wala ni mo na tuyo, wala kay sala. Ganun nawala ang bata nga nasa imong sabakan. Kinso may magtuyo gud nga mapunit ang bata.
0: Sayang.

Rina? Rin? Ganon karon pa ka? Rin, nag-overtime sa mong trabaho. Nag-overtime? O nang babae ka? Sinang babae? Ganon babae, Manggo? Ganon ako sa trabaho, nag-overtime lang. May karon na po ng asimana kay ibalo na ka. May na lang, malungag-lungagan ang inadlaw na ako nga sweldo. Kabaka ako, di ba? Mahigit mong palusot, no? Basta ang lalaki na magbino ang daghang kay mga pasumangil. Kasi karo mag-overtime, overtime silang opisina. Sus! Kabaka ako, Nemo! Kabaka ako, Nemo! Agay, Rina! Agay! Kabaka ako, Nemo! Agay, agay, Rina! Kabaka ako, Nemo! Agay, agay! Rina, talawa kong tanggong ko nagdugo! Ngayon mong ikam, praso mo kong ginapay-napay! Ang sabag ka! Grabe mo ka magpasakit din sa kuha, bayang ang ingana ka din sa kuha. Kulang pa na, agay, agay, kulang pa. Agay, agay, Rina, agay. Kinangangan ni mo. Agay. Rina, grabe mo gibuhat din sa kuha. Nahubang akong laong sa ginamong sumbang. Maripantayan ni mo. Kulang pa na. O sa madublahan ko pa na. Ha? Dublahan pa na ako na. Tama na rin na. Tama na. Nasakitan ako. Okay. Magkuha ko guys. Sakita sa kong laong ko eh. Okay.

0: Enrico! Noon sa manang dagway ni mo, Enrico!
1: Wala, Charles.
0: Kasi wala nga!
1: Ay, na... Natumba ko, nabagdak na akong aping... Ay, sus! Nabagdak! Nabagdak! Nahubang na naay mga kinambrasan sa imong liog, talawa, oh! Klaro kayo! Imbong panggi plastiran!
0: Oh. Ay, imo talaw itabunan og labakara, pero nisipyat ka, itanggal imong labakara, kay namunas ka. Napay mong waito nga lahubang! Usaman kita kag sumbagay?
1: Ha?
0: Ingon ko na kita magsumbagay kay atungo na to.
1: Wala.
0: Ay, inkwentro man ang klase na o. Oh, talawang dagway ni mo, black eye ng imong napit sa imong mata. Baba ni mo, nagdugo. Ay, sabi, ay sa, amigo ta, concern ko sa imo talaw na. Uy, samad ba ng whitey mo bay? Igo mas ko mo bay? Atungo na to bay? Ato yung ipapulis ta, pailan itong kaso ta.
1: Na akong asawa bay?
0: Asawa ni mo nagbuhat ana? Si Rina?
1: Oo.
0: Sinaunsa man ang... Tulo ka mukblak. Ay, grabe man pagwalo-walo pa na... Muna maglaki na kasuntong ka na bay? Si Rina ginagkwa na bay?
1: Akong asawa bay? Tuwad kinagduda siya ng babae ko.
0: Grabe na masamna nga pagka... Kulatan niya mo si Kaluoy sa imo ha?
1: Nagpatigbabaw yung kaso ko tungkol kay naasingo na ho na nga ng babae ko. Nadugay ko na kauli kagabi eh.
0: Wala nang sudutig maayo nga nag-overtime ta?
1: Di maminaw. Mingon lang ta ko nga manawag ka sa akong kauban. Giwalop na dahin ko.
0: Dalasag pa, kambras, banyak ang kunistiyan. Pag-atras na ako, dumugulasan ko niya. Eh, nalisod kayo musukol. Ako nakasawa, dapat ang babae mahalon. Pag-aon, nilipasakitan. Nagbasag na lang ni mo, wala lang ka mudagan.
1: Para matagbaw siya sa iyong kalagot din ka na ako. Ako na lang siya nagbasagdan.
0: Yung namatay ka?
1: Wano ko'y mahima?
0: Ay, grabe naman ang abunong ni mo si mong naong bay. Dali, dali. Ay, naunsa man na. Uy. Tingala ka ni mga kaoban na itong mga babae, diri. Nang naunsa na nung imo gitabun-tabunan o dako nga labakara. Nakitaan ta kag pagkuhan mo sa labakara nga dako. Giduol ta rin ka niya. Sus! Kaya kita kag inkwentro kay ako yung maning kamot nga mapreso to sila.
1: Ay ako. Si Rina ang nagbote yun eh. Akong asawa.
0: Grabe naman sa mga si Rina. Uy!
1: Amot na tingala ko may ganun na yung ana siya.
0: Dilin maminaw. O kinag-ingan niyo sa kunya nakita ganyan nga ako'y kauban nga babae. Ay dilin na pwede ba'y kinanglan imo ng istoryahan imong asawa?
1: Sige na, ako rin bahala. Asawa na ako na.
0: Maugani!

0: Nana Wang Serena. Rena.
1: Oh, sa oras ang pauli.
0: Ha? Masin ba alas 9 siguro, mi?
1: Alas 9, Jot? O sa mga makikita ba sa babae mong kalipay ni mo di?
0: Kalipay ng babae? Rina ni ako sa opisina. Gusto ka makisulti sa akong kauban?
1: Pasumangil? Nga ka mo rin magsinabtan eh din, ha? Kung magkasinabot mo nga limbungan ko ninyo, wala ko'y mahimo. Pagpasumangil taraw nga naamo di sa opisina, pero wala.
0: Anihin ako diri kung gusto ni mo.
1: Hiram!
0: Kanatawag na lang ginimo, suko ka diri sa kuha.
1: Rizal Pod, ibo kong gibinuangan. Tataw kayo nga nagbinuang ka diri sa kuha. Ayaw na kong ilara, Enrico. Ingana mo nga mga lalaki, basta magbinuang sa mga babae ang asawa ninyo.
0: Tinuod akong gisulti, Rina. Di ako sa opisina.
1: Hiram lang eh! Ay pagpagsabang-sabang ko kay patik-atik si mga kauban.
0: Unsa ako naman ka na ako?
1: Taro nga lang yun ko. Mapatay tagyog ka.
0: Rina! Kada ko ni mong kausapan. Pwede mo uban ka din sa akong trabaho para magkwaradya ka din sa kuha.
1: Ayaw ko katika. Ayaw ko katika. Palusot ka na ha, palusot. Pauban-ubanon ko ni mo din ha, para makaingon taraw. Na naargyo ka di ha. Kahibalo ka nga, dili ko pirminti nga mauban.
0: Unsa ako na ko pagpasabot nga mutuo ka. Unsa man ka?
1: Pag-ambing lang yun, ganita ka masakpan. Masakpan talang ka, patyong tagyog ka.
0: Rina!

nawas tubig ko eh. Bago lang yun ko nakakaligo. Mag-ilis ako. Manarapon ako. Enrico! Enrico! Oh. Rin, kanil lang. Nag-ilis pa ko. Namunas pa ko. Ablihin yung pultan sa banyo. Ablihin ba? Ablihin. Litsi ka, puisit ka. Unsa naman, Sam? Ablihin eh! Unsa man? Nag-ilis pa ko. Puisit ka. Oh, okay. Kinikangay niyo. Okay. Okay. Rina, unsa? Puisit ka. Puisit ka. Rina, tama na. Agay, nasakitan ako, Rina. Chika! Di mo kong itulak. Sakitan ako, Rina. Grabe ni Kaoras mo sa kong naong sa kong liog. Di pa ka na mao. Patyunta ka. Patyun ko, di mo. Buhi ka ng bangko. Pundalan ta ka ng bangko. Buhi ka na. Buhi ka na ba?

0: pastilan, bay. Naunsa naman ang ilong ni mo, bay, nga. Enrico, naunsa naman to ang kahalos na lang di naman nawad anong bunog na imong naong.
1: Manager, wala may magkasinabot sa mong asawa.
0: Grabe naman na imong asawa. Bay, sobrahin na bay ba? Huwag siya maloy magtanaw sa imo, bay.
1: Nagduda siya, bay, nga na ako'y babae. Abot sa una ko na.
0: Bay, namatik na ako na hindi mong asawa si Rina. Murag na yun ay something, bay ba? Something nga onsa. Ipatsik up na sa doktor, bay, nga espesyalista, bay. Sa lista naman ang asawa niyo, bay, murag.
1: Natingala ko, bay, ganong.
0: Dako kay kausaban niya. Gamay na ako nga bikil halos mapatay na ko niya. Kutob sa imahuiran iyang ibunal rin sa ko, ah. Tama ang giingon ni Charles Enrico. Ipatsik up ka na imong asawa. Pugsagin nga madalas sa espesyalista nga doktor.
1: Manager?
0: Oo. Nga noon sa naman po na ibay?
1: Di ba imong isoon si Tricia? Nagtawag ko sa iya, ha?
0: Oo nga.
1: Ako ta kay surprise akong asawa, bay, nga sa among anniversary. Nga ako siyang dalon sa bitch nga gimanid si asawa ni mo.
0: Oo nga, bay.
1: Nagtuos siya nga babae na ako yung mamangod si Tricia.
0: Wa kanya mag-gits ba nga mag-andam kong kwarto para sa among duha ni Mrs. Wag siya minaw, bay. Gibunal-bunalan ko na sa bangko, bay, may nakalagan ko kay murag sakita ni kayo. Enrico, dad, anak sa doktor na yung mga asawa. Basta mo normal yung huna-huna, dad, asya. Pugsa, good.
1: Oo, manager.
0: Muna ibuhata, bay. Muna ibuhata.

Dok, unsa ikuan sa akong asawa, Dok? Nakakuan siya depression. Depression, Dok? Naano mo'y anak? Naunta, Dok, pero napunit. Human siya nahulog sa among hagdanan. Usa to nga hinungdan. Usa nga hinungdan nga unsa, Dok? Pagkapunit sa inyong anak, gidibdib niya gmayo na depresya. Nasa depression mo na murag apiktahan siya sa katong pagkapunit sa inyong anak. Muna nung nang namura siya og kanunay adunay kasuko. Dukon si maayo ana, Dok. Sige lang. Ato ka na mapaiko. Mawala ka na sa hinahinay. Buutan ka na siya sa una, Dok. Kung mo itong hinungdan na depresya, Dok, human sa pagkapunit sa iyang gisabak nga mong anak, nawala na iyang kabuutan. Oo, tungod sa iyang depresyon nga naangko niya. Sige lang. Ako'y ray bahala. Salamat kay Dok. Himo ang tanan, Dok, kamawala na kaniya. Mahibalik sa normal iyang panguna-una, Dok. Kaya ko ang mahimong makaluluhoy. Oo, tama imong gibuhat. Ayaw pagbalos. Kaya wala siya sakto sa iyang huna-huna. Depression ka nang nasaya. Salamat kay Dok. Paring kamutan na ito ka na.

0: Enrico. Ah, di ano mong tolya, kaligo na ka.
1: Rina, okay ra ka? Murag, pila na kadlaw nga murag maayo ka diri ka na ako.
0: Wala lang ko abdang ka, sapot.
1: Abi ni ma. Sa edi ang makita na ko ni akong uwat sa akong liog. Mubati ko og kahiyubos na sa imo ha.
0: Ah, nawala na ba imong gugmatiris ako at tungo sa akong gipkihimo sa imo ha?
1: Wala. Kahiubos lang. Pero akong gugma wala. Nakasabot ko sa imo ha. Anong naingato ka?
0: Kaya nga na.
1: Wala lang. Huwag ay nakabala ka. Dili kang batik suko dili sa kwa kay humana mong mga overtime. Importante magugko.
0: Sige lang, okay lang sa ako mag-overtime na ka basta tinood lang nga wala yun ka mang babae.
1: Dili ka na na ako himuon sa imo ha. Mahal ta ka. Mara pwede pa gani. Mag-uban-uban na ta dito sa opisina. Ubanan ko din mo dito sa akong lamisa sa pagtrabaho.
0: Dili na, saling ko sa imo ha. Nakatuon ako nga wala. Wala kay gihimo dili sa ako ang masakitan ko.
1: Una ra magani day na.
0: Sorry lang kayo, God. Sa akong gihimo sa imo ha, nga maglagot yung ko. Tungod kay nasa kong naunang nga pasinim kong gibinuangan.
1: Nasabdan ta ka. Pero salig lang dris ako, hantod sa hantod. Dili na mahitabo sa imo ha.
0: Mahal ta ka.
1: Dili ta ka ipuli sa lain. Dili na umakakitag parepa sa imo ha.
0: Tinaot ka?
1: Oo.
0: Mantay ha, dili ko ni mo binuangan ha.
1: Oo, dili ko gusto nga makambra sa nasab. O na gani gusto na kuwa, pamantay anak.
0: Uban-uban ta nito sa opisina, pwede kayo. Okay din yung manager?
1: Oo.
0: Dire na lang ko. Magpaabot ako sa imo kanunay.
1: Basin pag uli na ako, imo na po kong awayon. Kulataho na sad ko ni mo, hapit na ko ni mo mapatay.
0: Dili na lagi, dili na. Tuon ako sa imo ha.
1: Basta tanawin mo nga diskumpiyado ka adto ako sa opisina. Dito ta, pirminti. Okay na kung makauban sa trabaho nga naa ka.
0: Salamat. Sorry kayo ha. Ano mga uwat ni mo sa imong tangkogo? O sa imong dawat nga bunog sa imong naong? Magpatigbabaw lang yun akong kalagot.
1: Dili na ka na mahitabo.
0: Ako ka na himoon, di na ka na mahitabo.

Nagpasalamat ako, Kuya Arn. Nga naibalik na sa normal niyang mayong huna-huna. Nga wala na kaniya ang kainit sa iyong ulo. Huwag dali lang siya masuko. Matulpa si Doktor. Napdepress de siya. Human nga napunitan siya niya sa mong anak. Hantod karon Kuya Arn, nakabato na may isa ka anak na hinoon. Malipayon ako. Kung ako na lang gihimo karon ang pag-amping. Kinabalakag yapon ako Kuya Arn, basin mo't sugmat na usab. Matrigger kong sa gayon nga mudugay na pag-uli mo nang nihangyo ko sa kong manager na sa oras ng ting-uli, muli na yun ko. Huwag ipasa na sa uban na akong kauban ang ipa-overtime ng trabaho. Kaya basin matrigger na sa. Pero wala na maghininoon, Kuya Arn. Ako lang ginigishare, Kuya Arn, nga kaagi kiganahan ko na agni ako sa pagpaminaw sa imong programa. Daghang salamat ang imong magtatampo, Enrico. Salamat, Enrico, sa imong gishare nga kaagi. Muna, dilide ko kumpiyansa, no? Kanyang mapunitan, basing na mga depression, ano ba? Pero depende rin siguro na sa babae. Nasamtan ito yung mga higala na yung mga inspirasyon niya po ngayon yung paminawan. Ang maong kaagi ni Enrico nga lumulupyo kini sa Butuan City. Kumusta sa tanang taga Butuan? Dagan salamat sa inyo makanuna yung pagpaminaw. O gayon yung kalimtiha itong mga produkto gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ingon man sab sa atong Coffee Corn Purple. Kung kapi na manggaling mga higala, sulayan po ninyo ang Coffee Corn Purple sa Matag-Adlaw. O sa atong Turbo Max Coffee, ang kapi nga makapadugang sa enerhiya para sa inyong mga gimbuhaton sa Matag-Adlaw o trabaho. O sa atong Orion Herbal Liniment Oil, kung haplas na manggaling Orion mga higala, sulayan ninyo atong Orion, no? O sa atong Supremo Herbal Oil nga kaming na mahigala. O ang luminosab no sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa mga bata nga nag-eskwela sa elementary, babae man o lalaki, in Nerviplex Syrup ninyo mahigala. O ang luminosab sa atong Nerviplex EE or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon, ha? Gikan sa 13 anyos, pwede mo take sa atong Nerviplex AA para mahibalik ang ganas pagkaon hantod sa mga tigulang nga edad. O sa atong B40, ang high-dose nga B vitamins para sa mga higala na ito nga naka-feel yag tusok-tusok sa ilang tiil mo rin na mangusi o magbinhon nga kamot o tiil. B40 na kay nerves neuropathy na. Kaya ba sinadawat ninyong mga kaugatan, gumikan sa edad, nga taas na o sa inyong diabetes. EB40 o sa atong Megacar soft gel capsule nga nagang health problem ang itikar. O sa mga high blood ha, pwede mag-Megacar, diabetes, mag-Megacar sa mga adunay depression o anxiety ang ilang mga anak, mga ginikanan, no? Inyong mga anak, Megacar soft gel capsule na. O sa mga hubakon diha, Megacar soft gel capsule. Sa mga babae nga nag-anto sa dysmenorrhea, maabot ilang binulan nga rigla, nga sakit kaayo. Pag-Megacar soft gel capsule, ma'am, ha? Sa mga nanay at tatay ng mga senior citizens para daling limtanon, mag-Megacar soft gel capsule. O sa atong Fervite capsule para sa mga higala na ito nga dali kapuyon kung mo trabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Tapos maglipong-lipong mulus pad mo tanaon, dry pag yun yung lawas tanaon, mga higala. Ayaw pasag ni, no? Mag-Fervite capsule. Nindot nga food supplement kay nga, no? Wala sa lasa nga taya sa higayon nga mutik mo niyana o di mag-hapdos niyong tiyan. Kay para na sa atong dugo mahigala na mahibalik sa normal. Mag-Fervite capsule, makablooming na o mabalik inyong pagkapingkis labi na sa mga bagong nanganak nga mga inahan. Salamat kayo sa inyong makanunayong pagpaminaw. Kinis Kuya Arn ng inyong Dr. Love, inyong babae. O God bless kanatong tanan.

0: na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Hello mga higala o welcome na po sa atong programa Karong Adlawa. Naa na po ta sa atong tulumanon, may kalabutan sa atong panglawas. Kini ang higala sa kahanginan, magaoban ka na itong tanan, no? Dr. Choi, welcome, no? Mayang adlaw kanimo.
2: Yes, Ma'am Buttercup, mayung adlaw kanimo.
1: Yes, mga higala, no? Dili gina to, malinta ng ato ang pinalangga nga Dr. Choi. Di gina siya pwedeng wala sa atong programa, no? So, permi na to siyang i-welcome para makatubag unya sa inyong mga pangutana din ha sa inyong mga gipangbati-bati sa lawas, no? Ilabi na gyud kung naamoy mga unsa kaing mostly dok manggod mangutana sila dok unsa na mga pangbinuhod sa lawas, unsay maayong i-vitamins, or unsay maayong mga buhaton para ma-prevent na, di ba dok?
2: Mm-hmm.
1: So thankful kayo mga kanunay dyan kang naa nagauban ka namo, no? Okay, so atong pasalamatan ang tanan nato mga suking tigpaminaw jud. Yan nabitang always to dok nga nagasuporta sa atong program. Wala
2: yes,
1: na sila
2: thank you. Thank you ka, you know. So, wala pa gid mo nagsawa. Hopefully, dili mo magsawa. No?
1: Asa sa
2: dili
1: magsawa?
2: Mo pull-an. Dili mo pull-an.
1: Dili mo na sa magsawa, dok. Kaya sige, sa gimingawon gani ni mo, dok. No? Ingon gani sila, dok. Ito itong nabasa last time nga. Maintag dili jud mawala ang programa kay mingawon jud kay siya sa imong tingog, di ba? Hinumdum ka ana dok. Totally na hinumdum jud ka nag mega care bi ani si Dr. Rachel. Yes, mga higala, no, thank you so much sa inyong pagpaminaw din na og hinaot nga anaa mo sa maayong panglawas. Mao ra gyud na premium na mong gusto nga madungog dok no nga maayo silang panglawas dok.
2: Yes.
1: Pero bisan pa ana nga maayo ilang panglawas, dili pa na nato malikayan nga doon na kita medyo bation, mga mild lang ang mga sakit-sakit bitaw. So, ang inyong buhaton, i-message lang na inyong mga balatian, no? Nga medyo naamoy gibati karon nga lahi. Then, dili alam mo ganahan magpa-check up. Nagapamati mo sa atong programa. So, i-message lang ninyo, no? Sa hotline na to. So, invite mo na mo nga mo message sa atong hotline number 0909-304-8924 o sa imo ang Facebook, Dr. Choi.
2: Mm-hmm. Mag-message sila sa ito ang Facebook account na Doc Choi, no? D-O-C space C-H-O-I.
1: Yes, Dr. Choi. Pero usahay daghan bitaw kaayo ang dili daw sila jud makakita sa imo ang Facebook account. Kaya nga no, nag-ito time Doc no nga. Ako mo nag-search sa kanang Facebook ni mga Doc Choi. Daghan kayong Doc Choi po dahil sa kalibutan, Doc.
2: Maon. So, kinahanglan, ilan tagsaon, no? Tanaw nila na ba itong saying nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine. So motoy naa sa ako ang background, no?
1: Ah, tapos ang imo ang profile picture dok para maklaro jud nila.
2: Nakaputi ra siya.
1: Nakaputi ka.
2: Mm-hmm.
1: Aha. Okay, so mura to itong hinumduman mga kahigsuuna nato din ha, no?

0: salamat.
1: So, mas maayo siguro nga magpa-test po siya, ma'am, no? Aside sa mag-hapla siya, okay man po na siya. Pero pwede rin po siya mag-pain reliever as needed lang, like celecoxib or enterococcib, no? And then, pwede po siya mag-take of B-complex kay base na siya neuropathic pain, no? Pero ang ako masuggest sa iya is mas better ang magpa-laboratory po siya, no? Pa-x-ray siya sa iya ang bukton, asa nang sakit. Pa-laboratory siya, pakuha siya og uric acid, pakuha siya og sugar test to make sure nga dili na siya agi sa high in sugar or high in uric acid, no? So, mas better gyud nga moduol pug ka og doktor sa inyong area, no? Kay dili man pwede nga magsigi-sigi na lang ka og take og pain reliever, no? Makadaot man po na siya. So, pangitaon dyan na ninyo sa doktor nga inyo ang giduol kung unsay rason nga no nagsigig sakit-sakit na imong bukton. So, kung matake ang B-complex and medyo ni arang-arang siya, sulayi ang ato ang B40 nga high-dose B-complex, no? So, hopefully, ma-relieve ang imong neuropathic pain kung nerve pain na siya, no? Pero kung taas kay uric acid, ginanglan dyan ka og tambal for that, or kung nakay osteoporosis sa bukog, kapart sa imo ang bukton nga, or arm nga nagsakit, no? So, tagaan po kagtambal para ng arthritis nga agi sa problema sa bukog. So, hana lang siguro.
0: Nagi, Dok, pahinamdam ko, Dok, sa imo explanation po last time nga kung bugnaw ang panahon, di ba, Dok, ato mga crystals mo medyo manugsok mo ng sakit.
1: Ah, mugahi ang uric acid crystals, uh-huh, no? Ayun, mura siyag mga needles nga nagtusok-tusok sa imo ang joints area mo nang maghubag, magpula, magburot, mag-init.
0: Mhm. Oni siya ma'am liklik no imong gibati no labi na nagiskot siya dok nga mabugnaw ang panahon, ngulngul na kaayo.
1: Mhm.
0: Uh-huh. Pero mo gina pa check up gid ta ani ma'am no, tanan natong balatian ipa check up gyud. Kung gusto kay kitaon ni mo diri si Doktora Choi, pero layo gani siya dok sa Agusan del Sur man eh.
1: Oh, naay mudaghan kay maayong doktor pwede, I'm sure.
0: Aha. Pero shout out na lang ta nila dok sa ilang lugar.
1: Yes.
0: Oh, kusog kay ta din ha sa Agusan del Sur kani ato mga produkto dok. Mm-hmm. So shout out sa tanan nga mga lugar din ha, no? Labi na gyud sa mga kuan, mga pharmacies nga daghan dito kaayo ang ato mga stocks nila. Okay, thank you kayo Ma'am Liklik no sa imong pagpadala sa imong message din hikang Dr. Choi.
1: Mm-hmm.
0: Okay, dire po ta si Sir Villanueva or si Ma'am. Good afternoon, Doc. Taga Valencia City, Bukidnon ko. Siging paminaw nimo sa kada hapon. Wow, sa hapon ito dito, Doc. Mm-hmm. Sa Valencia. Salamat kay daghan kog na learn sa imong mga message.
1: Thank you po.
0: Personally ni Villanueva Sirad.
1: Mm-hmm. Villanueva Sirad. Mm-hmm. Okay. Thank you kayo ma'am ha sa pag-take time or sir.
0: Mm.
1: Sa pag-take time, sa pag-message o pagpangita dyan sa atong Facebook account, no? So, anyway, once mapangita na nila, pwede naman sila maka-message balik-balik, no? Makabalo naman na sila kung nabasa na ilang message, sakto yun to.
0: Mm-hmm. Salamat kaayo, no? So, dito na punta sa ito agihapon nga Facebook ni Doc Choi, si Ma'am Jens, nag-message siya, ingan siya. Hello, Doc Choi, shout out from Bukidnon. Everyday ko gapaminaw sa inyo, Adok. Oh, shout out din ta Dok.
1: Mm-hmm.
0: Oh, daghang ikag fans club dito sa Bukidnon.
1: Yes, thank you kayo sa mga taga Bukidnon, no. Shout out sa inyo adiha og salamat kayo sa pagduyog namo diri sa among program. Hinaut unta nga daghan mig mahatag sa inyong tips para sa inyong health.
0: Yes, most especially gid nga shout out to Ma'am Jens, no?
1: Mm-hmm.
0: Mm. Okay. Dari na buta sa maora gihapon nga Facebook account si Sir Glenn or si Ma'am Glenn. Ingon siya, hello Doc Choi, good noon. Manguta na lang unta ako dili kaayo mukaon akong anak. Unsa na vitamins na pwede sa ilaa? Ang panganay niya kay 5 years old, ang isa ka 3 years old. Dahil dili jud kay ganahan mukaon Doc Choi, no? Atong text sender kay sa Dinagat Islands.
1: Yes, no. So, natay vitamins kaning Nerviplex syrup. So, kompleto na ni siya, naipaganag kaon, no? Naay multivitamins appeal, naay chlorella for growth, lysine, katong pagana na ito nga kaon ng component, na siya'y taurine for brain development, no? Zinc for immunity, no? So, sulayin ang Nerviplex syrup para sa mga anak. And then akong advice po kung hapit na tigka

0: kaon, 1 or 2 hours before kaon, siguro ideally 2 hours before kaon, like pamahaw, panito pa ni hapon, ayaw na sila pasnaka, no? Ayaw na pakana, o mga chichirya, or even mga chocolates, no? Kay kana mo'y makapawala o gana, no? And then, encourage din mo'y mong anak, nga, mga healthy foods, imo ang ikuan, kanang inunin mo nga, di ba? Gitudlo sa school, nga kuan, fruits and vegetables are good. Ano ba? So, mindset lang yun po, aside sa, you have to avoid, no? Feeding 2 hours before the meal, no? Haron, dili siya mawadaan o gaon. Kaya sa mo man na, busog sila, isla ganahan. Kakaon sila tamis, wala ilang ganag real food na nga, kanang meal yun ba? Ano? Then, plus, ito ang Nerviplex syrup nga, para sa bata, kanang 2 years old to 12 years old. And then, capsule para sa 13 and above.
1: Okay, thank you, Doc. So, unsay maayong kanang magpainom sa Nerviplex syrup, ano yung mga bata, Doc? Padulong na ba siya matulog? Or anang buntag? Unsay imong mas ma-recommend?
0: Sa gabi, siguro, kay since naman siya ay kanang murag pagana o tulog po na pagana ang kaon, no? So, after dinner and then pagkaugma gana ra gyapon kay siya kompleto gyapon kayo, no? Okay. Mas nindot po nang sa gabi, no? Pwede po siya maghatag og laing nga vitamins sa adlawan, like example to mga vitamin C in ana or ang uban ana kung hinahanglan sila og iron, katong na ay iron nga syrup in ana.
1: Okay, Doc. Thank you, kaayo. So, Ma'am Glenn, maura to, no? I-try ang atong Nerviplex nga syrup para sa imo ang duha ka chikitings. Mm-hmm. Kung mahimo, before matulog mo, ipa-vitamins para ganado dyan siya, matulog, ganado mo kaon pagmata sa buntag. Mm-hmm. Dayon sa, para ni mo, Ma'am, ikaw, basin, ganahan po ka nga, lami imong katulog sa gabi, eh, available po ng ato ang, aside sa ato ang Nerviplex nga kanaang capsule, pwede po ka mainom sa ato ang coffee corn nga malungkay, no? Diba, Doc? Kay maayo man na siya, mahatag man siya na ito, o maing pagkatulog, tapos pag matapod na ito, kay rich man siya in fiber, so, dako po posibilidad, nga maayo po ang imong pagpupo, no?
0: Mm-hmm.
1: Gani, ako na, Doc, kung mag-inom ko, magsiko, ihi-ihi po, do? So, nindot po siya, kay mo tabang po siya, o murag cleanse bitaw sa imo ang kidney ba, Doc? Musigit ang pangihi? Minam ta sige dahan tubig?
0: Mm-mm. Kinanglan yun ta, ana. Harun, dili ta mag-dry. Dayon, kanang dili ta mag-UTI, no? Kaya mo na siya, mapungan ni mo, or dili bitang mapagawas ang mga crystals, or mga ginagmay nga bad bacteria dahil sa imong ihi, no? Kung kulang kay ka o water intake.
1: Yes, okay. So, mo na, no? Salamat, doktora, sa imo ang mga pahimang, no? Sa ato ang mga minahal ng mga tigpaminaw. O, dari gihapon ta sa imo ang Doc Choi. Daghang nag-message kay Doc Oy. Pero naay niingon dari Doc Ong. Good PM, Doc Choi. Maing adlaw diha.
0: Maing adlaw po.
1: Aha. Uh-huh. Ang nag-message kay Bort. May gani kay walay ah. Uy, may hinumdum ko, Doc ba? Ay, nag-isa to abortion. Ngayon ka ng mga buntis, Doc ba? Hindot ka eh, no? Mag-vitamins kid sila. Tugis lang i-encourage na mag-vitamins kid sa Mega Care. No? Fish oil, good. Importante ka ayo, Doc, no? Sa before and after magburos?
0: Yes, oo. Kanang, para mag-una siya sa development sa baby ni mo. So, kanang nagburos, dapat naagid mo, ana, no? Kaya during development sa imong baby. Then, even sa pagpatede ninyo, maayo po na nga makadede po sa imong bata ang kanang imong supplement nga omega-3, fervite, o kanang calcium, no? Importante kayo na kay mga gimo pag-form sa milk ni mo is naman na siya calcium, no? So, kuhaon ang calcium sa imong lawas, dali na ka mag-osteoporosis, so kabantay ta sa mga lola na ito, nga daghan kayong anak, nagbako kayo, agay na na-osteoporosis na sa kadaghan ng anak na ni agi sa iyaa. Tapos, I don't know lang kung kumusta ang supplementation of calcium sa unang panahon, no? So, karon inig magburus, unig magpadede, dapat naka-calcium jug ka, no? Even if hapit na ka mag-mens, magtungtong na ka mga 45 and above, At least mag-start-start na po ka o calcium supplement.
1: Okay, so dili gyud enough ang milk lang ta do?
0: I don't know.
1: Oh, okay. So mo to no. Dugang na po to siya nga kuan nato kahibalo mga higala. Akong basin magsalig lang po ta ba nga ay magatas-gatas ako. Okay, makakuha na ko ng calcium. Dili gyud ay naagot ay dapat mga supplements. At least dili lang siya everyday, di ba do? Mm-mm. At least bahala na lang siya og alternate dok no.
0: Yes.
1: So. Okay. Nahinom dun po ko dok sa akong anak wa bag-o man siyang nanganak so ako siyang giingnan nga magpadedi man siya ingon ko nga kinahanglan jud nga magkuan ka kung walay mega care din ha. Mm-hmm. At least nga naagid kay fish oil para sa imo ang baby ug para nimo. At the same time dok, di ba ka na mga bag-ong nga mga anak moagi man na sila og postpartum depression, di ba makatabang ang fish oil dok? Mga depression.
0: Di ko kay kakuan ma'am pero though, maingon siya nga, makatabang siya sa health, sa brain na to, no? Kay, kuhan man, kanang makatabang siya sa sleep ni mo, nindot ang perfusion sa imo ang brain, no? Kay, ang mga atherosclerotic plaque sa imo ang mga ugat is ma-widen siya ang imong agianan sa lumen, iyang isequester ang mga bad cholesterol na sa atherosclerotic plaque, no? Sa imo mga ugat, no? So, makatabang siya. Actually, improving blood flow padong sa imong brain, no? Mm. So, regarding sa depression, I don't think so. Pero, kung may yung total overall health sa brain, makatabang siya.
1: Aha. Mm. So, inana, no? Salamat kay sa explanation, Doc, no? Aron mas makasabot pod mi ba, no? Thank you, kaayo.
0: Ang mental health siguro, may yung kaanang sa mga buro, siguro stress sila, kaya napas sila ipatutoy, mm-hmm. kapoy pa sila bago pa sila nanganak, tapos sila pa dyan magkuan sa panimalay. So, siguro dapat mag-step up ang father. Mandili manggani, busy ang father, magkuha sa sila og katabang, no? Ang uban ana is, muhangyo nga ang lula, no, ang ila ang in-laws, manha diha, mutabang sa pag-alaga sa bata or sa panimalay. Kay, yana man na, syempre, kung stress ka, kapoy na kai ka sa imuang buluhato na mag-depression ka, no? Doon na iuban nga, nagyay tendency nga mag-depression nga. Lahi po, nagyay po na sila yung psychological problem, siguro sa una pa. No, pero kung nang inana nga stress ka, ma-distress ra ka na, makuha-kuhaan imong stress, kung mutabang ang imong husband or mutabang imong in-laws or nili mang gani na mo'y sinaligan, no? Inyo ang helper or kauban sa balay, no? Nga makatabang sa pag-alaga sa bata o kanang mga household chores.
1: So. Yes, Doktora Choi. Insakto ka, no? So, ato pong i-advise po, katong mga makatabang, ang mga mutabang, the best po, nga naka-vitamins po sila, Dok, para makatabang gid sila insakto po sa mga nang gusto
0: pwede,
1: nga nahanglan.
0: Pwede,
1: no? Mm-hmm. So, kalabanan daw kung sa maayong i-vitamins na to sa mga ingon ana, nga ka na ang pang daily nga vitamins, Dok?
0: So, may vitamin C mo, ma'am?
1: Na, ako? Alam mo, itong vitamin C o zinc. Tapos, tapos Dok, buta nga lagi na ako mega care, then katoa pong kuan. B-complex ba? Nga kuan, B40.
0: Oh, pero kung wala na kayo sa mga sakit, na regular vitamins lang kinanglan nila, pwede ragid ang Nerveplex capsule.
1: Aha, sige. Mayo da, Dok, no? Mm-hmm. Wala pa po ko nakatry sa Nerveplex capsule, no? Sa ato ang kana nga vitamins. Kay so far, okay naman ko sa ako ang duha nga ginamaintain. Tapos, inom pa siya ko coffee corn.
0: Oo, kay imuha mang good labi na sa imuha, mas pabor na siya kay naka-high blood, di ba? Tapos, taas po din mong cholesterol. So, okay yung kayo ang B-complex na to. Nga B40 o omega-3 na mega-care.
1: Aha. Di mo nang uban na lang po na ako walking mga higala, no? So, dilita magsalig lang sa supplements at mga vitamins. Dapat nagita yung regular nga exercise. Di ba, Dok? Check ba, Dok?
0: Yes.
1: Kanadyo, dapat approve gina ni Dr. Choi. Pero salamat kay Dok, no? Nga wala dyan minimo gisipiat diri nga mo-join dyan ka sa atong programa, no? Mm. Oh, so, mapasalamaton kay ta sa ato ang doktor, no? Si Dr. Choi. Tapos, mapasalamaton po ta sa ato mga mamiminaw. Labi na gitong always nga naga-join sa atong programa, naga-message diha sa atong hotline. Tapos, naga-message po, Dok, sa imo ang Facebook nga Dok Choi, no? Thank you, jud kaayon ninyong tanan. Okay, og hangtod sa sunod nga higayon mga higala, no? Kini yung higala sa kahanginan si Buttercup. Sa ngalan ni Kuya Franz, nagpahinomdom ni kanatong tanan dyan. Mm-hmm. Prevention is better than cure and always cheaper than cure.
0: Yes, og kani si Dok Choi, no? Dr. Frances Bandilante. Muna yung ako ang tinood nga name. O ako always nag-advocate nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: Yes. And for now,
0: bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
4: Ruby Rose po.
3: Sagasan po kayo, Ma'am Ruby Rose.
4: Aklan po.
3: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
4: 53 po.
3: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Yes na, yes po.
3: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
4: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makapupo. Operan ako sa bituka.
3: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
4: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, kinahapunan, nakapupo po ako. Tsaka pang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: Radio with heart.
2: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukidnon. 20 minuto bago po mag-alas 3 ng hapon. And that was a great way to welcome this segment with Ronnie Leong's Abibitaw Nimo, di ba? Akala mo lang madaming ganyan. Si George po ito, naginoktok ayaw. Hi kay 8603, greet lang natin. Nangatulog, uy, gising-gising. April, si Lalay, si JR, si Marge, si Shy, mula kay Wari Bars. Thank you po, going sila ng Taguluan. Amping-amping sa inyong biyahe. 5574, good night na. Oh, Mami Amy and Mayor Miles. Kay Mami Roxanne at kay Mami Marilyn. Thank you. Demsoy, dagang salamat ha. Thank you sa inyong pakikinig. It's time for us, blessing time, so the prices rise, overload. Ito na siya, paikuti na natin. Saan ba tayong barangay ngayon, Roleta? Yan na, sa mga may entry sa Get Ready. O sa mga winners din natin kanina, si Rocky Titar ng Barangay Carmen mula sa Makanhan, Marites Dumaloan ng Barangay Bayaba Zone 5, Danilo Taban mula sa Barangay Makabalan dyan sa May Parola. At yung mula naman sa Carmen din, si Maria Sheila Obenza. Ayan, dagang salamat sa inyong pakikinig. At ang aking roulette ay napatigil sa asaan? May katabi ako ngayon eh. Barangay Consolacion. Ha? Barangay Consolacion, dagang-dagang salamat sa ating mga kending boys. Ayan natin na. Ay! Aking napunot. Ay, mula sa District 2. Mula sa District 2. Barangay Consolacion. Congratulations kay Judith Carvajal. Judith Carvajal mula sa Barangay Consolacion District 2. Ikaw ang ating winner ngayong hapon. Oh, you better hurry up and claim your prize. Wanna remind you na 14 days lang po ang ating claiming period. Oh, ang ating location ng studio ay 5th floor FICO Admin Building katabi ng West City Central School. Nasa may Bamenta Boulevard, Ilaya Carmen. At ang ating The Prices Rise Overload ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 10 more minutes bago mag-alas stress. Let me play my final set, Keep It Here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Ang sarap

0: 92.7
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Hinikayat ang lokal na pamahalaan ng publiko na magsuot ng face mask lalo na kapag kinakailangan lumabas ng bahay bilang proteksyon laban sa haze na maaaring makaapekto sa kalidad ng hangin. Iniuugnay ang haze sa usok mula sa mga wildfire sa Indonesia na maaaring tangayin ng hangin patungo sa ibang bahagi ng rehiyon. Ang haze ay binubuo ng usok, alikabok at maliliit na particle na maaaring magdulot ng iritasyon sa mata, pag-ubo at hirap sa paghinga, partikular sa mga bata at senior citizen. Pinapaiwan ng publiko na magsuot ng face mask. Iwasan muna ang hindi kinakailangang paglabas at patuloy na sundin ang mga abiso ng mga otoridad hinggil sa kalidad ng hangin. Sa pamumuno ni Mayor Orlando Clarick Sui, nanawagan ang lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro sa publiko na makipagtulungan upang maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng komunidad. Ito po si Nel Arciaga para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM. We'll get on, we got the 8-10 minutes after 3 o'clock. Time check brought to you by Kevin Enterprises, where your peace gets more value. Isang magandang hapon po, isang mainit na hapon, isang mahaze na hapon po sa inyong lahat, mga sweethearts. And it's very beautiful Friday afternoon. Jason Steele nagbabalik sa hapong programa. Hindi lang nagbabalik kasi galing na ako sa programa kaninang umaga, pero literal na nagbabalik po ako sa airwaves kasi naman galing po ako sa isa kung saan. Ilang araw din ako nawala sa hapon, di ba? Ito na, nagbabalik na tayo. Siyempre pa ang ating mga music. Hanggang alas 5 po, magkakasama-sama tayo. But you know, the kind of music that will be floating. Siyempre naman, ano pang inyong mga plano po sa hapong ito? Mamaya nga. Oo. Sige, alam ko, merienda na agad na sa utak ninyo. Pero bago ang lahat, imbitahan ko muna kayo. Hindi sa handaan, ha? Imbitahan ko muna kayo mag-tag sa akin. Inform, just inform me that you're tune in. Tapos, eto na nga. Just in case you're loading you, repeat nyo na ako i-text. 0961-892-4927. 0961-892-4927. Maya't-maya ang pagpapadala ng message, ha? Ng NDRRMC. In connection pa rin ito sa ating haze o na ating nararanasan dito po sa syudad. Hindi lang yata dito sa ating syudad, kundi maging sa ating buong bansa ito. Ano no? Okay, sa Luzon, medyo mahangin doon. Kaya hindi nila masyado mararamdaman kasi naramdaman ko po doon. Okay, kung anong klaseng klima meron sila ron. Pero dito po sa atin, na parang wala namang ganong katinding hangin, alam mo na, pag inhale mo, swak na swak. Diba? Kaya naman paglalabas na tayo ng bahay, tayo daw po ay mag-face mask. Okay, mamaya ako bibigay sa inyo ilang pa mga detalye nga. So ako na bahala dyan. Kumaris na break muna tayo sa glit. Magbabalik tayo with more. Magandang hapon sa inyong tanan, mga sweetheart. Padayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko.
1: 93.7. This is Heart FM. Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labod jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then din ako magdugay sa CR, kamadal pag cellphone, aron magkabawas. Karon paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Hala! Naglihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
4: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bug-at nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtay-o, gilayong mugawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
5: Radio with Heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM pukinon. Hey, week 33 down 3 o'clock. Saksi ang langit, December Avenue. Saksi ang langit sa sobrang init nga niya. Diba? Ay, talaga namang matindi rin yung parusang binibigay niya. Oh, by the way, sa lahat po ng mga sweethearts natin, yung mga nagtatanong oras, yung oras na aking binigay kanina, ating sa atin ang Fresca Tuna, go sa sulit, 27 pesos SRP lang. Magandang hapon muna, kina Brother Demson Robles, thank you so much for listening. And sina Ate Carla Toledo, magandang hapon din. Yan, greet lang daw, happy birthday kay Vivian Pantonial. Hoy, Vivian! Vivian Pantonial, happy birthday to you! Ano pang hinihintay mo? Magpakanton ka na! Magbabongsi ka na! Birthday mo eh! Kaya lagi kong wish, lalo-lalo na sa mga nagsiselebrate ng birthdays nila,

0: isa lang lagi yung wish ko. Yung sana ay matupad ang lahat ng wishes ninyo. Okay? Yun ang wish ko para sa lahat naman nagsiselebrate the birthdays. Sobrang in general, ano? Anong wish ko? Sana'y matupad ang lahat ng mga wishes ninyo. Magandang hapon sa lahat ng mga motorista natin, yung mga nainitan. Yung mga tipo pang kulang na lang. Diba? Kulang na lang, bumalik ulit sa banyo sa sobrang init ng paligid. Mainit din talaga. Kahit na sabihin mong hindi ganun katindi yung heat index. Pero parang ano no? Parang kakaiba. Yung alisangan ng paligid. Ako sasabayan pa ng haze, di ba? Ay galing to pala to sa mga wildfire na nagaganap sa ibang bansa. Indonesia, lahat yata ng siya. Na merong wildfire na nagaganap. Tayo po yung nakakaranas. Pag sinabi natin haze, yung dumi sa hangin to eh. Di ba na may inhale natin? Nako po. Talagang delikado po yan. Dati ang pinag-iingatan lamang natin yung klima. Di ba yung malamig na panahon, mainit na panahon ngayon, may haze pa. Ano ba nangyayari sa mundo talaga? Ha? Kung ano-ano na, no? Noong unang panahon, wala namang ganyang haze. Diba? Haze, naku. And for another break here, magbabalik pa tayo with more. Magandang hapon po sa inyong lahat. Manalo lang sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng hardcore.
1: Excellent health, excellent life. EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay kape na gawa sa native purple corn, Arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Meron ding brown sugar at non-dairy creamer. Siksik ito sa vitamina, minerals, protein, at fiber para sa malinis at marusog na digestive system. Vegan ito at gluten-free. Switch to a healthier alternative. Switch to EXL Coffee Mix 17-in-1. Excellent health, excellent life. Sa EXL lamang
2: magabuhay. Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela? Apan na balaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM kaya the Oro City 93.7 FM kaya noon. And it's Mega Trainer Better When I'm Dancing. Dance was brought to you by GCash. Pay online, sound to payment, secure checkouts with GCash. Pay online. Ay, sa magandang hapon ha. O sa lahat ng mga bumabiyahe mula sa may labas ng CDO. Yung mga papasok, talking about those bus drivers out there. May hawak-hawak ng mga manibela. Magandang hapon. Ay, amping kanunay ha. O sa lahat ng mga bus drivers natin. Siyempre, pag sinabi nating bus, meron din niyang ano, meron niyang kasamang PAO. Yo, no? Ang mga passenger assistant officers. Siyempre, talking about you guys. O dahan-dahan lamang, marami kayong pasahero ha. Eh, ganun din naman yung mga van, di ba? O sa lahat ng mga van drivers out there going out of the city and going in of the city, magandang hapon! O dahan-dahan lang din. Ha? Hinahinay lang. Amping-amping. Alam niyo naman yung mga van drivers natin, lalo-lalo na yung mga van drivers ha. O hinahinay lamang kayo sa pagpapatakbo. Masasaan ba ha? Baka kapag merienda din kayo. O sige, dalian. Merienda? Siyempre pasayero ano? Masasaan ba't makakarating din sa mga pupuntahan? Hinahinay lang. Hindi naman sobrang bagal, pero hindi rin naman sobrang mabilis. Diba? Saktuhan lang. Yun eh. O sa lahat ng mga taxi drivers ngayong oras sa ito, kumusta naman ang inyong mga tiyan? Kumusta naman ang inyong mga sigmura? Ang ita na siguro yung merienda na, ano? O, dali na. Merienda na. Daplin gamay. Tapos merienda na. Ay, yung mga Motorola drivers natin, syempre pa. O, yung mga drivers natin, yung wala sa loob ng mga sasakyan, ha? Yung bukas na bukas. Ay, nako! O, mag-face mask po kayo. Kasi nahahampas po kayo ng hangin. Lalo-lalo yung mga Motorola drivers, ibang habal-habal drivers, basta yung mga motorsiklo, at kung ano-ano pa. Basta bukas ang inyong mga bintana, kayo po'y nahahampas, nakakasingkot ng mas maraming volume ng hangin eh. O, kaya magdaano kayo ha? Mag-face mask po kayo. Kunting paalala lamang, wala po sa inyong Jason Steele. 10 minuto bago sumamit na 4 o'clock, another break is in queue. Magpapalik pa tayo with more. Mga sweethearts, may nga po sa tanan. Hapanayin sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore. Heart. 93.7.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ito lang po. Taga Mindoro po na. Kaya mga 83 na ito.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon, and we got 13 minutes after 4 o'clock. Gabriela, some from Kansai for you. Sa last hour na the program. Oy, isang magandang hapon po sa lahat ng mga may hawak ng malamig na inumin.
1: Libir ha?
0: Ako, anong klase man yan na nakaka-quans ng inyong thirst? Diba? Magandang hapon po sa inyo. I know, feeling nasa heaven ka na. Kasi nakakainom ka na ng isang napakalamig. Kung yan ba yung juice? O di naman kaya soft drinks ba yan? O di naman kaya kung ano man ang tawag mo dyan? O gusto namin pasalamatan yung sponsor namin ngayon sa aming napakalamig na iniinom. Yung tea, milk tea na dumapo dito sa istasyon. Maraming salamat kay Vera ng Lapasan. Salamat ng marami sa napakalamig. Pero napakalamig na inumin pero napakainit mong pagmamahal. You know? Sagang salamat ha. Okay Vera, thank you sa iyong mga dalang mga milk teas. Eto, magandang hapon po sa lahat ng mga sweethearts natin. Napatuloy pa rin na nag-aabang. Oo, lalo-lalo na po yung mga tao dito nag-aabang ng ticket ng Okaraga. Ay, alam nyo ba? Pwede-pwede pa kayo humabol ha, para po sa araw na ito. Para maka-avail po kayo ng 20% major discount. Nako po! Abay, gamitin nyo naman po yung QR code. Papunta lamang kayo sa aming Facebook page. Meron kayong QR code na iscan doon. At pag nag-scan kayo, lumabas na po yung link kung saan kayo makakabili ng ticket. Pero pong hinihingin code yan para magkaroon kayo ng 20% major discount. Ang gamitin nyo lamang na discount code ay all caps, Heart FM CDO. That's Heart FM CDO. Yun na! Dali na! Para makahabol ka at magkaroon ng tigat ng Ogugaraga. Dito po sa CDO. Sa ano na yan? September 6 na. Diba? Siyempre, mamaya din. Abangan within the hour. Yung ating pamimigay ng bugas at groceries yan. Abangan natin lahat mga sweethearts. Baka naman ikaw na ang mapalad na magkakaroon ng bugas at groceries. Hoy, magandang hapon, Ate Fel. Sabi niya, wow, iba talaga hatid ng isang Jason Stiller, eh?
2: Sabi niya, ay.
0: Na-miss ko talaga ang boses mo. Napaka full of energy, nakaka-inspire. Wow. Ang Turok Botoys, maayang hapon sa inyong tanan. Eddie Kinya. Good afternoon, just the same. Thank you so much for listening. Sana magandang inyong mga hapon dyan. Alright, 4:15 at the clock. Oras at isa din ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Magbabalik pa tayo with more. Oy, sweethearts, padayon lang sa pagpaminaw ha. Walang bibitaw ha. Dito lang na manatiling nakikinig sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
3: 93.7, this is Heart FM. Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
4: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
3: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
4: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada adlaw yun ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kamadala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
3: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
4: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
3: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
5: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyo mga kabatan-unan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan SHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Mig Subiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
1: With heart.
2: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.3.

92.7 FM kagayan the order city 93.7 FM bukidon live time Ben. The item was brought to you by Fresca Tuna. Go sa sulit 27 pesos SRP lang. Yan ang mga pinapangarap, di ba? Na mga mag-sweethearts, na mga mag-pares, na pagmamahalan, hindi natatapos, kundi ito'y pang-lifetime. Balmia na boy. Di ba lahat naman yata na magkasintahan, mga mag-sweethearts, o kaya magpares? Di ba yun naman ang pangandoy? Di ba? Yung tipong magmamahalan kayo sa isa't isa, o mamahalin nyo ang isa't isa hanggang dulo. Diba? Yung kayong dalawa lang. Walang i-entrang iba. Diba? Teka muna. Shoutout muna natin ang mga sumusunod. Isang magandang hapon. Kina

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Ginoon. We get 43 minutes down 4 o'clock. Then sa Predador de Pererecal. Tuwa-tuwa sa atin mga taga-pag-asa po ang sabi. Diyan sa may Savior Branch. Maraming salamat sa inyo pakikinig ang kina... Sino to? Si... Ano pa na? Matias Testa. You know. Thank you ha. Magandang hapon po sa inyo. Karating kina... Arlene Abad Batriana at sa kina Ate Rosa. Yan. Salamat po. Mga taga-kamamanan yan. Sana'y magandang inyong mga hapon dyan. Oras natin, it is now 4:44. Teka, pakinggan nyo muna ito ha. Guys, alam nyo bang ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since, alam mo na, naging estudyante ako at nahilig talaga ako kumain. Kaya naman, favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, ala king sauce o yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka eto na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng Mac Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 2026 as approved by DTI FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026. Arellano family at Balasabas family, mga taga Manzano to, sina Manzano, Samuel Maramag, o mga taga Manzano, Samuel Maramag, Crystal, kaya palagi na sila nangikinig ng Hard FM, mga motorella drivers din, lagi naka Hard FM. Shoutout sa inyo, at shoutout din sa may office daw nilang ANZ Fire Extinguisher Training. Located po ito sa may NSA Phase 1 Kauswangan. Maraming salamat po, magandang hapon po sa inyong pakikinig dyan. Sana'y maganda ang inyong mga hapon diyan na pita. E oras na para mamigay naman tayo ng bugas at groceries. Buno tayo, saang Dropbox ba tayo bubunon ng ating second winner? Kasi may winner na ako kayo ng umaga, so second winner ko pa lang to. Ha? Ruleta select! Ang aming studio, of course, matatagpuan po kami sa may Fico Admin Building, Momentum Boulevard, Carmen, Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Ala, driver! Buno tayo sa Dropbox and driver. Buno tayong isa. Taxi! Hoy, taxi driver! Ang pangalan ng kanyang taxi ay Marjun Taxi! Hoy, ang pangalan ng driver ng Marjun Taxi, Prince Cyborg Bolingot! Pero tao, ito ha, hindi ito cyborg. Prince Cyborg Bolingot ng Marjun Taxi. Congratulations, nakadaog kang bugas at groceries. Pumunta ka dito ha, bring your valid ID. Ito yung mga pangalan ng mga nanalo ng bugas at groceries sa buong maghapong ito. Rocky Titar ng Carmen Hilltop Macanhan. Ulitin natin yan, Rocky Titar ng Hilltop Macanhan, Carmen. Ganun din si Marites Dumaluan ng Zone 5 Bayabas. Congratulations sa Marites Dumaluan. At si Danilo Taban ng Parola Macabalan. Danilo Taban, congratulations. Maria Sheila Obenza ng Hilltop Macanhan. Ay, nakadaugsad ka, Maria Sheila Obenza ha, ng Hilltop Macanhan, Carmen. Judith Carbajal ng District 2 Consolacion. Judith Carbajal, nakadaugsad kagbugas. At groceries, ganun din itong bagong winner natin, si Prince Cyborg Bolingot. Valid ID lamang ang kailangan namin. Alright, 47 down, 4 o'clock. Sumayin niyo ang ating pamimigay ng bigas at groceries. Kaya po ang ating The Prices Rise Overload. At ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, be back with, you know, final minutes sa ating program. 93.7.
1: Idilita po ito ng mga plan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
1: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisik mura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. nagkaka ka, sumapit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: And we got you.
8: We got you.
7: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
9: The price is rice. Overload.
7: The price is rice. Overload.
9: Overload. Tama.
7: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin.
9: The price is rice. Overload.
7: Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na.
9: The price is rice. Overload.
7: Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
6: Heart FM's The Price is Rice. Overload.
10: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
11: Your heart's choice for music and information.
12: Heart 92.7.

32.7 FM का ज्ञान दे और सिटी 33.7 FM की नॉन डिड सो इन लव एंड हेट कोलाइड थ्री मोर मिनट्स बिफोर 5 o'clock. I guess that's about it for me. Marami salamat mga sweethearts sa lahat po ng mga tumutok sa akin. Mula alas na sa hapon. Siyempre pa, naku, huwag nyo kayo limutan, ha? I-follow nyo po ako sa aking Facebook page. Ang aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Siyempre, unahin muna natin yung Heart FM 92.7 Dash Cagayan de Oro City. Sabay, isunod nyo na yung Jason Space Heart FM. Marami salamat. At I'll be seeing you guys again tomorrow. Sabado na pala. No, weekend na pala agad. Kakabilis ng panahon talaga. Maraming salamat. Antabayan ang mamayang gabi. Siyempre pa si Harvey Stone para sa ating hotlines. Ako, abangan natin ang ating mga on-air. Yung ating mga live greetings. On-air, I should say. At siyempre pa sa ating mga instant request. Maraming salamat. Have a great, hazy Friday sa lahat. Panayin sa magpamina dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Goal.

0: Hello mga pinanga, ang ato ang topic karong adlawa, bahin aning love that last. Kanang gugma bitaw nga mo lahutay gyud nga gugma. Ngano importante nato ni tun-an tungod kay nani siya'y vital, biological and psychological necessity o pagkinahanglan nga direkta ni siya nga mo pa taas sa tuang kinabuhi, mo paligon sa tuang immune system defense o mo pa likay nato sa atong mga brain gikan sa chronic stress. But pasabot nga, dili ta basta-basta magka-stress mga pinangga kung masabta nato unsa yun yung gugma nga mulahutay. Kung gusto ka malipayon pagka-80 nimong edad, dapat sa edad nimo nga 50, kung 50 ka karon, dapat satisfied ka sa imong relasyon. Dapat happy ka sa imong relasyon sa edad nimong 50. Kay predictor na siya nga mahimo kang mas himsog og malipayon panahon moabot ang imong edad, 80 ang imong edad. Pero sa edad nimong 50 karon, sa di pa ka moabot og 60, dili gani ka satisfied karon, problemado gani ka sa imong relasyon, ang impact ana pag abot nimo 80, may lang pod makaabot og 80. Kay kung di ka satisfied sa imong kinabuhi, 60 ka pin, 70 ka pin, daghan naman kang bation, mao na daghan kang mga matay sa mga Pilipino, 71, 72 taman ang edad. So kung di ka malipayon karon, satisfied simong sa imuhang relasyon karon, si kwintang imong edad paingon sa 59, pag abot nimo 80, daghan kang balatian. Or in other words, kung ang edad nimo si kwinta karon, 51 or up to 59, satisfied ka sa imuhang relasyon, pag abot nimo 80, himsog gihapon ka og malipayon ka nga pagkatao. Pwede pa ka makadagan pinanga. Pero ang ato ang topic karon, dili lang ni sa mga edad 50 paigong 80. Kining atong topic karon, especially para ni sa mga batan-on, labi na katong magminyo ay na. No, labi na sa mga 20s, mga 30s, inyo ni og ato ni karon nga topic. So unsaon nato magiging happy, satisfied ta sa tong mga kaminyoon nato pohon or karon or sa tong mga relasyon karon. Mao na nayo sa kapangutana or usa ka linya, before searching for the right person, become the kind of person who is ready to build the right relationship. Sa dili pa ka mangita sa imuhang Mr. Right or sa imuhang Miss Right, kinahanglan ikaw muna ang usa ka tao nga andam mo tukod sa insakto nga relasyon. Right relationship. Ikaw mismo una ang ready. Ikaw dapat ang usa ka tao nga right or ready pag-build sa right relationship. Ang usa ka healthy nga relasyon, gitukod na siya, dili sa attraction lang. Dili magbase sa pinaka-attraction lang. Although, kinahanglan nato ma-attracta, pero ang pagkaibog, dili siya ang pinaka-foundation pinangga. Kinahanglan ang relasyon gitukod number one sa kinaiyagyod. Ikaduha sa maturity. Ikatulo, self-control. Ikaupat, shared values. Ikalima, wise choices. Ikaunom, commitment. So, diri mo sulod ang sentimentong love is more than a feeling. Nga naman sa usa ka relasyon, permero excitement, grabing excitement. Pero ngadto-ngadto sa unahan, grabing mang kasakit. Sa sinugdanan, murag perfect kaayutanan. Imong hunahunaon constantly ang maong imuhang gikagustuhan. Gusto ka makaistorya niya matag-adlaw? Mamiss ni mo siya bisag pila lang ka oras? Unya, dili ka makafocus, dili ta makita sa ilang mga weaknesses, no? Sa ilang mga mali, matabunan ka atong ma-overlook na to ang ilahang mga mali or ang ilang mga sayop nga ginahimo, dili ka na to ginatagad. And sometimes you begin imagining nga ang entire nimo nga future kamo na gyud bisag wala pa kakaila gyud sa iyahang kinaiya, diba? Parang makaingon na gyud ka, siya na gyud ang imong Mr. Right or siya na gyud ang imong Miss Right, bisag wa pa nimo mailaila ang iyahang character, bisag wa pa nimo mailaila mahibaw-i kung unsay kinaiya aniniya, unsay batasan aniniya, diba? Then we often call this love. Ato ning gitawag nga gugma. Pero timan nga ang strong emotion, kanang grabing pagbati, wala na nagpasabot nga strong na siya nga gugma. Karong adlaw mga pinangga, natay tulo ka mga pangutana. Number one nga pangutana, am I personally ready for a serious relationship? Ready na ba ko? Personally, dili lang kay basig gitupo-tupo lang ko. Basi di ay gisungog-sungog lang ko. Basic excitement ra pud ni akong gibati sa iyaha. Basi ibog-ibog ra ni ako. Ready na ba ko personal gyud? Ako gyud ang ready. Ikaduha, unsaon nako pag-ila kung healthy ni nga partner? Unsaon nako pag-ila nga healthy ni siya nga partner? Ikatulo, what kind of foundation can make love last? Unsa nga klase nga pundasyon nga makapahimo sa gugma nga mulahutay? So kining tulo atong hisgutan karon. So number one, am I personally ready for a serious relationships or serious relationship? Hinumduman nato ang pagkaandam or pag-ready. Dili ni siya number one sa edad. It is about maturity. Ang isa ka tao pwede siya nga taas na siyang edad, pero ang iyang emosyon niya wa pa'y buot. Dili pa siya prepared para sa usa ka commitment. Di pa siya kasaligan. Di pa nimo siya kasaligan. Ikaw mismo di pugka kasalig sa imong kaugalingon nga saligan ka. So unsa man ang mga area nga imo ang i-ready? Number one, ang imong emotion. Kung masuko ka, magpabilin pa ba gihapong mo respeto ka sa iyaha? O base pag masuko ka, magyawa-yawa na ka. Base pag masuko ka, manglamba na ka, manglambos na ka, manakit na ka. That's bad pinangga. Dili yan matured. Ang matured, emotionally, dili lang sa edad, makapugong sa iyahang emosyon. Ikaw daw be, lambahan ka. Ikaw daw be, singkahan ka, ganahan ka, dili. Diba dili? That's the golden rule. Ayaw buhata, ang usa ka butang ngadto sa imuhang isig ka tao, kung ikaw, dili pugka gusto, kana buhaton sa imong isig ka tao sa imuha. Maog yun na ang golden rule. Kung mahimo tang ma-disappoint, disappointed ta ba? Napakiyas ang atuang pagbati, ang atong na-expect mga pinangga. Can I think before reacting? Grabe imuhang kadismaya. Abi ni mo mauna ni. So ang imong buhaton, kung dili ka matured, amuriya ka dayon. Magpagawas din ka sa imong mga reaction, sa imong pagbati. Ipakita ni mo gyud ang imong kasuko dayon o pagkadismaya ba? Pero ang matured nga pangunahuna, ang balanse nga pangunahuna, ang ready nga pangunahuna, maghunahuna sa kadaan ay hakamuriak, di ba? Kung sa panahon nga musupak ang imuhang kauban sa imuha, magpabilin pa ba kang maminaw sa iyaha? Gisupak ka niya. Magpabilin pa ba kang maminaw sa iya? Usahay ba ya pag musupak sila sa tuwa, di nataganahan maminaw sa ilaha? Sige na nag-react, di nakamuhatag og insaktong rason gikan sa ilaha. Ang seryoso nga relasyon nag-require yun na siya og emotional self-control. Pag naamang good sa disagreement, di na mo magkasinabtanay, ang sagad mahitabo, shouting. No? Shagit. Ang uban, magbungol, silent treatment. Ang uban, maipakita ang jealousy. Ang uban, ipakita ang threats or manipulation. Diha mahitabo nga ang relasyon mahimong makapakapoy, exhausting. Maog niya itong bantayan, makakontrol na bata sa tuang emosyon. Dili pa gani, di sa ta magtuga-tuga og commitment, dili sa ta magtuga-tuga og enter og relasyon, di ba usahay mag-observe ta, oy makakontrol ba siya sa iyang emosyon, no? May kita mo observe sa ato ang gihunahuna nga panguyaban baron. Pero ang pangutana, kita ba nag-observe sa tuang una, sa tuang kaugalingon? Naanabatay emotional control sa kaugalingon? Ay kung wala, di sa ta magpaibog-ibog, di po ta magibog-ibog. Nga naman, kay kung mukumit ta o nadidita ready, dungag-dugang lang tang problema sa atong community. Tama or tama kayo? Dapat gani pinangga, before ta mo sulod sa kaminyoon sa mga relasyon, dapat natay certificate. Unsa nga certificate, Doc? Certificate of Emotional Adulthood. Ayan ha. This certifies that you have successfully managed to, number one, not yell when irritated. No, certified ka nga, di jud ka mo syagit kung nasuko ka. Kaduha, listen without planning a counter-attack. Namagoy uban nga, naminaw para mutubag, para mo counter-attack, dili kay para mo sabot. Yun ang problem. Ikatulo, this certifies that you have successfully managed to reject the urge to use the silent treatment. Diba? Lami kay magbungol-bungol dayon pag mag-away na. Then the certificate ibutang dito dayon. Awarded for choosing peace over being petty. Keep it up! Kanang petty mga pinanggabang, gagmay ang butang mo'y gipadako. Nya, dili ba yan na importante kaayo? Dito ka nakafocus sa mga dili importante. Agree mo mga pinangga nga dapat na i-certificate? Dapat ganin na i-certificate sa Certificate of Semi-Emotional Maturity. Oh. Unya na po Certificate of Emotional Adulthood. Oh, ayan ha. Para yun, klaruhay pinangga. Kasabota dapat sa kondisyon sa tong pangutok, sa tong panglawas, sa tuang needs, sa social needs.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: It's El Maguay.
2: Basta healthy, happy!
0: Ikaduhang sign nga nanatay personal readiness. Andam na yun itong kaugalingon. Panahon nanatay or ma-emphasize na ang self-responsibility. Mahimong responsable na tas tong kaugalingon kung ang atong kalipay dili mag-agad sa ato ang sitwasyon. Pananglitan ang imuhang stress sa imuhang trabaho, ayaw buthi ang imuhang bana or asawa o ang imuhang mga anak o pamilya. Ayaw. Dili man to responsable sa imuhang pamilya nga na-stress ka dito sa imuhang trabaho. Imuhag yun ang kaugalingong accountability. So dapat i-practice nato mo open ta, no? Open for communication nga moingon ta na stress ko sa trabaho karon. So, hinahanglan ko medyo kanang hilom, mag-cool down muna ko. Okay ra ta ani gyud, by God's grace, okay ra gyud ni. So, dapat open ta, magpahibalo sa to ang mga family o sa to ang mga bana or asawa nga na-stress ta. Dili kay singkahan ni mo imuhang bana, singkahan ni mo imuhang asawa tungod kay na-stress kasi mong trabaho. Ayaw, that's not good. In other words, makakommunicate ta bisag naata sa kasuko pero naagihapoy respeto ato ipakita. Ayo kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human pa ni hapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede duha tulo ka capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang ta og stress, og nagtrabaho sa normal nga pag-repair og recovery sa cells og tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant og anti-inflammatory potential. Giresearch kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon o oxidative stress sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems o protection sa atong brain o nerve cells mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaapo na siya'y andrographolide. Gitunaan tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection, samtang ang vitamin C o B-complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair o iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery o healthy longevity, EXL Makabuhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active, and healthier life. Labi na sa mga banhod o kamot ha, sakit o banhod ng mga tikod, hawoy ng mga batiis, sakit sa mga batang. Inumin na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, duha or tulo ka kapsula. Isabay, idungan na wala man ay overdose, wala po na side effects. Pwede once a day, pwede po 3 times a day. Mahinom-dum lang, kada inom na to og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya. Kinahanglan isa ka basong tubig yun ang imuhang inumon or duha ka basong tubig panahon mo inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas ma-distribute ang benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa atong mga kalawasan. Kon magpadayon gihapon ang sakit sa mga batang, base ginahanglan na naog, therapist, stretching, og pagligog dagat mga pinanga. Pahibalo, pahibalo, pahibalo mga pinanga, labi na sa mga tag-as kay BP, nay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, og taas kay risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto o dalita maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinanga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang. Duha, tutulo ka kapsula, bisag duha, mawala na mga pinanga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinanga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, diabetics pata gani mga pinanga. Unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duulta nga ma-stroke simba ko lang. Stroke patients na to nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon para maangko na to ang tinuod nga kahimsog o dugang kabaskog matag adlaw. Usa sa mga parte nga being nakay responsable sa imong kaugalingon or self-responsibility is ang paglikay sa pag-manipulate. Ang pulong manipulate ka nang i-take advantage nimo ang imuhang kapares, ang imong isig katao. Ang manipulation sagad is deceptive o unfair nga mga pamaagi, mga taktika. Likayin asya, likayi ang pagsyagit, likayi ang pagbungol-bungol. Kinahanglan atay self-responsibility. Responsable nimo, nako, nato, ang atong mga pagpili, ang atong mga reaksyon, ang atong emosyon, ang atong mga sayop. Responsable nato na tanan, dili nimo na ihapak dito sa uban. Pag imo na siyang angkonon, imo na siyang giila nga responsable na nimo tanan, then nagpakita lang na siya nga matured na ka o ready na ka sa usa ka relasyon. Para mahimong ready, dapat kabalo na ka sa imuhang identity, independent identity, internal foundation nimo pinangga ba? Unsa ang imong values? Unsa man ang values na to? Kanang imuhang core beliefs nimo o mga principle na kay tinuuhan, na kay gituuhan, na kay mga prinsipyo nga mag-guide sa imuha kung unsaon nimo pagkinabuhi. Makahimo kapag desisyon. Bisag wala imong bana, makahimo kag desisyon. Kay kabalo ka unsa ang right or wrong. kabalo kaon sa imuhang mga gituhan, mga prinsipyo. Kabalo kaon sa imong pag-treat sa ubang mga tao. Mao na siya, kung may tag identity, mao na siya ang imong value, mao na siya ang imuhang internal compass. Kung barko ka pa, kabalo ka, asa ka pa ingon bisag ngit-ngit ka ayong dagat, dako ka ang dagat, madagko ba nagbalo, nagbagyo ba, naglinaw ba na, dili ka mawala tungod kay naa kay compass. Bisag unsay mahitabo o simong kinabuhi, kung imuhang gitun-an pag-ayo, ang imuhang internal foundation, ang imuhang values nimo, ang imuhang core beliefs nimo, mga principle nimo, naana ka niini, mao na siya ang mag-define, maghulagway, magpapaila sa imuha, unsa gyud ang mas importante sa imuhang kinabuhi. Dapat kabalo ka ana tungod kay di nimo mahibaw-an asa gyud ang importante sa tuma kinabuhi kung wala tay values nga nag-reflect sa ato ang identity sa imong pagka ikaw. So importante ang identity ha, kay ang uban baya magpakitang tao pero lahi sila kung walay makita nila. Kung sila ra diha ang tinuod nga pagkatao kung kita ra gyud. Walay nakita nato, diha makita unsa gyud ang tinuod nato nga mga kinaiya. So when we say pagkatao, identity nimo wa na siya nagsalig sa imuhang boyfriend, girlfriend or spouse nimo tungod kay it is your deep sense of self. Ikaw na siya. Dili ka mo bigay dayon nga mawala ang imong pagkatao tungod kay nahigugma ka sa iyaha. No, but pasabot infatuation na ang klase nga gugma, ang tinuod nga gugma naa kay self-worth. Tagai og kantidad ang imong bilih, ang imong kaugalingon, ayaw dayon og sugot, ayaw dayon panguyab, ayaw dayon og bigay. Ayaw. Kay ngano man pag mubigay ka dayon, wala kay identity, wa nimo masabti imong kaugalingon. Og mo reflect na siya sa problema later on. Ato ana may sugutan sa sunod nato nga series, kasi series ni mga pinangga, no?
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Amina Dumato, 64 anyos, nakatira sa barangay Sarabia, Kurnadal. Ako may sakit nga diabetes, kag high blood. Kanang akong sakit, pag-umpisa, kanang nga tiil ko nagmagao. Nagingon man si Nini nga mag-umpisa kung mag-inom ka sa bulong nga XXL, Makabuhay. Pag-tekusan ka na nga bulong, mag-isa na katuig, sobrang dara nagbalik ka na nga akong lawas. Makahilag ko po dyan ka na nga akong dibatiyag. Sulod ang tatlo katuig, nag-uwi ko sarili ko kung hindi tungod siyang ex Makabuhay. Dugay na ko siguro na wala. Pero karoon na pasalamat ko nagbalik na ka ng akong lawa. Salamat. Salamat pa ko kay nakadugdong ang baga ng akong kabuhi tungkol si nanabulong. Salamat na, sir.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Hi, it's Elma
3: Kumar. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamog ko bukol sa ulo. Natun ako SPMC, tapos naka-schedule na ko dito ng operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor na prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katumbo bukol, sir. Nag-quiz din siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: It's
3: ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay ug sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux. Kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Ug usa sa akong ginakuha ani mao ang EXL coffee mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko og proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Hi, it's Elma Kumay.
2: Basta healthy, happy!
0: Magbiling tagasabihan mga pinangga, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Ang tinuod nga timailhan nga andam na ka sa usa ka seryosong relasyon wala nagbase sa imong edad kundili sa kalig-on sa imong pagkatao. Ayaw tuguti nga ang imong emosyonal nga kalipay magdepende lamang sa pagtagad sa laing tao. Kung ikaw mag-inusara, diha makita unsa gyud ang tinuod nimong pagkatao. Mao na importante kaayo ang long observation before and

0: Kiniang timan-an nato mga pinangga. You are already a complete beautiful creation sa Ginoo. Unique og naay dakong bili. Ayaw gyud pangitaa ang relasyon para lang mahimo kang kumpleto o para punon ang kakulang sa imuhang emosyon. Kung mo sulod ta sa usa ka relasyon, make sure andam na ka nga dad-on nimo ang imuhag yung kinatibuk-an, ang stable or balance na og matured na gyud andam na nga kaugalingon para sa laing tao. Atiman na ang imuhang kalinaw. Handle your anger with respect. Panahon na kaskasoko, magpabiling ang respeto gihapon. Dili na to, dali-dali yun ang pagsulod sa seryosong relasyon kung ang atong pagkatao wala pa na angkla, wala pa na anchored, or na konekta, na higot sa insaktong values o paghigugma sa ato ang Creator, sa atong Dios. Karon nga adlaw, atagi og mubo nga panahon ang pag-reflect or ego nga panahon sa pagpamalandong sa imong kasing-kasing. Ampingi ang imong kasing-kasing pinangga. Padayon sa pagtubo sa imong personal goals o i-commit ang imong dalan ngadto sa Ginoo. Stay strong, pagpabiling ligon sa pagtuo o padayon sa pagpalambo matag-adlaw. Daghang salamat o i-bless ka sa Ginoo. This is Doc Bri Palangi, mag-aingon ang grasya kalino sa Dios, mananatong tanan o mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalaygo ng Dios. Basta healthy, happy!
1: Balitang espesyal sa TXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inisuking butika na dool sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: 93.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Medwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
3: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
1: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Ang sikreto ng kutis na blooming.
1: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:01. Heart FM News Update.
1: Nagpaalala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko, partikular sa mga senior citizen laban sa mga individual na nagpapakilalang empleyado ng ahensya upang makapanloko. Ayon sa DSWD, may mga nagpapanggap na naglilista umano ng mga senior citizen para sa social pension program at hinihiling na ipakita ang kanilang mga alahas at iba pang mahalagang kagamitan. Nagresulta umano ito sa ilang insidente ng pagnanakaw. Nilinaw ng DSWD na wala itong isinasagawang door-to-door na pagpapalista para sa social pension program at hindi rin recruitment-based ang naturang programa. Pinapaiwan ng publiko na huwag magbigay ng personal na impormasyon o magpakita ng mahalagang gamit sa mga hindi autorisadong individual. Agad ding i-report sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang gawain. Ito po si Nel Arsiaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:18.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kintab, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin si mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: UnoPlus, UnoPlus, di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang UnoPlus Facebook page karon, mga igan!
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:14.
1: Excellent health, excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
2: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces. Naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Magkabuhay Plus meron palang moringa or malungga content. I started taking one capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Heart FM Time. It is now 4:56.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:12. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:25.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
2: Rosalie Alparo, 55 years old, Coronel City, Marbel. Lapit duha ka tuig ang ginabatsyag ko. Wala ko gana magkaon. Hindi ako makatulog. Sakit ang ako nga likod. Sige ko higda. Magbangon ako. Nagalipong ako. Ining ako nga kamot. Bukog panit init. Mahikapan ko ng ako nga tinae tungod sa kanipis. Sa tunga time, nagapamilinbili na ako sa akong mga anak. Gitake ko EXL Makabuhay. 3 times a day, 2 capsule. Tubong o himsog ng akong nalawas. Makaobra na ako, makapanisig na ako, makapanglaban na ako.
1: Makabuhay! Excellent health! Excellent life! Sa EXL Lamang!
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7 Heart FM Time. It is now 6:10.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
4: Radio with heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:27.
1: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
2: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bancal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplement that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
3: Excellent health, excellent life sa EXL
4: Makabuhay!
5: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
6: With heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:41.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buaan, Bataan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labod jud ako uno kung di ko maka-stick. Sa kaadlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then din ako magdugay sa CR, kung magdala pag cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Huwag ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: nakakilala eh.
1: Nakilala.
0: Hindi ko alam kung bakit pa tayo nagkita. Nagkaroon pa ng ikaw saka ako.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. Hey, weekend, 15 minutes after 7 o'clock. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang oras natin sa atin ng GCash Pay Online Sanctum Payments. Secure checkouts with GCash Pay Online. How are you, mga sweethearts? It's a weekend. It's a beautiful weekend. Siyempre, Sabado ngayon. O Saturday. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa inyo. Saturday or Sabado. Pag-combine na natin, Saturday today. Ano pa nga ba? Eh, wala na naman pasok yung mga estudyante natin. Ano? Kasi Sabado. Well, hindi naman lahat. Ha? Kumusta naman ang inyong mga weekend so far? O kumusta naman ang inyong araw ng Sabado so far? Ang inyong Saturday morning, I should say. Ha? Eto na, Jason Steele, ang inyong kapiling until 9 o'clock. The weather is kind of fair. Di ba masyado matinding init, ano? Mukhang magiging maganda yung sikat ng araw sa araw ng Sabado. Labaday, as we call this one also. Para sa lahat ng mga may break sa trabaho. Hindi sa relasyon, ha? Pangit yung break sa relasyon. Break muna sa trabaho at saka sa mga schools. Labaday tayo. Magbabad, magkuso, magbanlaw. Yan ang mga gagawin. E thanks na naman ako habang hindi pa kayo nakakapagbabad ng inyong mga labunon, ha? O, dali na. 0961-8924-927. Otro. That's 0961-8924-927. Ano man ang plano ninyo para sa araw na ito ng Sabor Day? Samahan nyo ako muna. Ano, sa inyong mga gagawin dyan, ako din ang sasama sa inyo with the kind of preparation that you will be doing. Okay? Sige na, saglit. Mag-commercial break muna tayo, ha? Magbabalik tayo with more. Napakaganda ng umaga ng Sabado. Kaya naman, sweetheart, uy, padayon lang sa Magpamino. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Hardcore.
1: This is Heart 92.7.
2: Si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli.
4: Wala yung sukli.
5: Ay, dapat nag-GCash Pay Online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
6: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Central ng Pilipinas.
7: Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
8: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
9: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
10: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
9: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
11: I love EXL Makabuhay. Makabuhay!
12: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 32.7 Thunder FM का गया दौर सरी 33.7 Thunder FM के नॉन एवी के 32 मिनट्स आफ्टर 7 o'clock सेलोस सेलोस बावल से ऑर्बिट तो भाई रोबे और से रदी जानते नंग बिग शॉट हॉट डॉग कगत पलांग पनालु ना मगेरा उमंगा पोस मगा स्वीट हॉट जानते बोला समय अपर कर्मन Kumusta po kayo lang dyan? Sinalalang ng Zone 10, Upper Carmen. Oh, magandang umaga po ha. Tagal sila ako sabi niya. So you're back up from Manila. Sabi niya, I'm listening in now. Namiss daw nila ang ating one modulated voice. Wow, magandang umaga po. Walang salamat. Sa lahat naman nagluto ng kanilang mga pamahaw, good morning. Sige lang, padayon ha sa pagluluto. Mga ginagawa niyo sa loob na inyong mga bahay ngayon. Alam ko, may mga nagluluto na ng kanilang mga pamahaw para sa entire family. Ayan, magandang umaga. Iba naman sa inyo, hindi ba lang nagkape. Nandun na agad sa may laundry area. Sige, nakaupo na. May magkape muna. Mahausa. Kaunsang pilakapan. Hindi naman kaya, kung meron ng almusal, mag-almusal ka muna. Kasi alam mo na, pag nagsimula ka na magbabad, huwag kaya magkuso. Nako, tuloy-tuloy na yan. Eh, alam nyo naman, kapag ka blockbuster, o kaya sobrang dami ng mga lalaban mo, ay talagang tatagal yan ng mga ilang oras. Di ba? O kaya, kain muna. Iba, kapag ka may laman ng inyong mga sigura at mga tiyan, kapag ka nagtatrabaho ka. Ganun yun eh. Maganda morning sa lahat naman nag-travel, sa lahat ng mga nakasakay na sa kanilang mga sasakyan. Sosyal, diba? May sariling sasakyan. Pero yung mga, pasahero na nasa mga bus, magandang umaga. Sa lahat ng mga nasa van, magandang umaga. Sa mga nasa motorella, good morning. Nasa mga taxi, magandang morning. Maraming tiwai sa inyong pagpamina. Lalo na sa mga drivers, ha? Amping kanunay. Dahan-dahan lamang sa magda-drive. 7:35 on for another break here. Magbabalik ba tayo with more? Magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. Ako po si Jason. Dito lang yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
3: Pag naasiman ka, akin ka.
2: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness. Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
6: Kevin Enterprises.
5: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
7: Where every piso gets more value.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. Hey, you better check your watch. It's time right now. We get 45 minutes under 7 o'clock. Times are brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa Sulat. 27 pesos SRP lang. Ah, yeah, that's Baby Monster. Sige lang, sayo nyo lang, ha? Iba naglilinis sa mga bahay nila ngayon. Magandang umaga po sa inyo. Sabayan nyo ng konting kembot, ha? Habang naglilinis. Para hindi halatang, alam mo na, oo, busy-busy ka sa paggawa sa mga gawaing bahay. Akala nila nagsasayaw ka lang, pero hindi nila alam. Ala, sige pa tayo. Sa paglilinis, di ba? Ay, magandang morning!

0: salut para po sa lahat ng mga masisipag na mga ina ng tahanan ngayon na naglilinis na. Good morning at salut para po sa lahat ng mga tatay na pinaglalaba ng ina ng tahanan. Sina daw ang mas masipag? Yung nanay na nagluluto sa kusina o yung tatay na nakaupo na sa santambak na labada? Mas siguro si tatay, ano? Tay! Ano? Sige lang, patuloy lang, ha? Sige, kuso-kuso niya. Pag may dumadaan tao, medyo, ano na, yuko ka na lang. Tapos, tatayo ka ng konti. Kunyari, nag-i-stretching ka. Tapos, pag wala ng tao, sige, balik ulit sa labahan. Pero hindi dapat kinakaya ang paglalaba, ha? Dahil isa po yung napakagandang, diba tawag dito, task. At isang napakagandang ugali. Oo, yung maglalaba tayo, lalo-lalo na, hindi porket lalaki ka, hindi ka maglalaba. Diba? O, dali na, laban na! Yung mga lalaki pa naman pag pinaglalaba mo. Hoy, sugdi na ba ang paglalaba ba? O niya nalagi. O niya na pagdulom na pag wala ng tao. Diba? Good morning, happy Saturday. Kina Roxanne Baja, Laura Marisacala. Good morning, kina Wilma Osorno. Hoy, good morning, kina Candy Ato, ha? Kina Mercy and Diamond Sueto, magandang umaga na. Kina Nino and Isabel Bagdong, Marisa Druin, kina Leila Raz, Livia Sususko. Hey, good morning, Lorna Bismanos, Menard Tismo, and kay Samuel Musquena, magandang umaga na. Hey, Charo, Dumalagan, ha? All the way from Maramag, Bukidnon. Good morning sa inyo. BBQ Family at saka kay Mami Marilyn Gonzalez daw. Magandang umaga. Naghang tiwi sa walang sawang pagsuporta. 7:48! Saglit lamang, ha? Mamaya may bisita tayo. Mamaya ko yan ang susino. Standby lang pa mga sweethearts, ha? Marami pa mga music ang sa inyo. Kaya naman, panayon lang sa Magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Hardcore.
1: This is Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.

0: Fizz!
1: Uy! Naibago nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.